0: Aha, ayan. So, tuloy-tuloy po tayo. Paano daw ito? Paano nga ito? Ayan, ayan. Oh, yun. Nag-aaral ako. Nag-aaral po kami ng ano. Nag-aaral kami mag-text. Marunong ba kayo mag-text? Ay, nako. Ewan sa'yo. Na-forward po ni, ano, ni Mary Jane yung mga winners ng... ng mga winners ng ano, ng mga winners ng yung ano, yung sa Gandang May K. Alam niyo po kasi yung kinikwento namin sa inyo, yung Bat MC po ay naggawa ng Gandang May K beauty contest. Naggawa po 'yan. Naggawa sila ng Gandang May K na kung saan po ay nagkaroon po ng kuan, nagkaroon ng tagisa ng galing at ganda. Ang Women with Disability, the province of Batangas, na kung saan 10 kalahok ang nagpasaya at nagpangiti sa mahigit 300 audience kahapon dyan sa Centro Mall. Alam mo ano ha, Ronette, ang ganda ng Centro Mall, kaya lang medyo siguro galing ng pay marketing. Maganda, maayos mga facilities doon ha. At one of the best malls sa Batangas City yan, kung facility wise ha. At doon nag-o-office si Congresswoman Beverly Marino, de Macuha Marino. Oh. And congratulations sa BATMC, Batangas Medical Center Rehab Department, sa inyong ginawang Gandang May K. Ito po yung pagpapakita ng Rehab Department na hindi lamang therapy ang ginagawa ng rehab. And yung rehab po kasi, isa yan sa napakagandang pagtuunan ng pansin, lalo na po doon sa ating mga kababayang nakakaroon po ng kaunting kapansanan o yung mga temporary disability tulad mo, yung mga na-stroke, yung mga nagkaroon ng minor physical incidents, at meron din naman pong permanent disability na kailangan po ng therapy sa kanilang para po magtuloy-tuloy ang kanilang buhay. At yun po ang ginagawa ng Batangas City Rehab Department. Batangas Medical Center Rehab Department, at isa po sa pang-inganyo nila, one of the ways to motivate their patients is through these kinds of contest. Na kahapon nga po ang nabigyan ng tuon, ang binigyan ng focus ng Batangas Medical Center Rehab Department sa pamumuno siyempre ni Center Chief Dr. Torrio at Rehab Department Head na si Dr. Kabungkal, Emily Kabungkal, no? Ay ito pong pagdaraos ng Gandang May K, parang beauty contest and talent portion ng Women with Disabilities. At 10 ho yung nagpakitang gilas. Ang gagaling! May tumula, may kumanta, merong nag-interpretative dancing. Ay, ang saya. Grabe. Ang saya. At siguradong marami yung na-inspire doon sa ginawang yun. At ito, may pa-shoutout nga si Mrs. Flor Remate, ang presidente ng Federation of Persons with Disabilities of the province. Yes, Miss Jessa, ang kanyang shoutout. Yung shoutout ni Flor, Miss Flor Remate. Go ahead.
1: Paki-shoutout nga daw po lahat sa person with disability sa bayan ng Taal, lalo't okay, higit na masisipag na president ang bawat barangay.
0: Alright, thank you very much po. Salamat dun sa shoutout ni Ma'am Flor.
1: Ano daw po? Birthday daw po ni Tifeli.
0: Birthday ni Fe? Oh yes, of course. Nag-birthday si Nympha Pawelas de Ocampo at si Mrs. Feli Matibag. Si Miss Feli Matibag, happy happy birthday. At sana'y malasing mo kami. Ha? And good morning din po sa ating mga July celebrants, celebrators ang sabi nila. So ito po, nakuha na natin yung list of winners.
1: Yes po.
0: Pwede na nating banggitin maya maya.
1: Ngayon po, meron na pang list.
0: Laksi-laksi daw at nang marinig ka. Go.
1: Ang winner po ng Miss K.
0: Miss Gandang May K.
1: Miss Gandang May K. Lipa, sa Lipa po ay ang Santa Teresa po ang ating grant ay si
0: Simulan natin sa second place.
1: Okay. Second place, halipa, si Nicole Katindig.
0: Nicole Katindig, yes, ang nanalo ng second place, yes, correct?
1: Yes po. Ang first place ay Batangas City, Sofia Katapang.
0: Ang first place ay Batangas City, Sofia Katapang. At ang grand winner,
1: Santa Teresita.
0: Santa Teresita.
1: Ira Ilagan.
0: Ira Ilagan. Congratulations po. Ito po yung mga kababaihang may kapansanan na nagpaligaya, nagpasaya sa maraming tao kahapon dyan sa Central Mall sa tanggapan ni Congresswoman Beverly De Macuha Marino. Muli po, maraming maraming salamat sa lahat ng staff ng Batangas Medical Center Rehab Department. Nandiyan si Mary Jane, si Rachel. Sino pa nga, Mary Jane, ang dapat nating batiin? Sige, i-text mo lang sa amin. At nang mabati ni Miss Jessa.
1: Meron pa po si...
0: Go ahead, sige.
1: Si Ma'am Helen, Nagwantay Miranda. Good morning po, Ninong Ronel and Miss Jessa. Have a nice day.
0: Oh yan, yung mga ninang, dapat binabati na yan kasi malapit na yung Pasko. Ha? Oh, di ba, Miss Jessa? Yung mga ninang-ninang, dapat binabati na yan. Oo. Okay, orasan natin, Miss Jessa.
1: 8:09 ng umaga.
0: 10 na minuto po ang nakalipas sa ikawalo ng umaga. Nakabilis ng oras, ikawalo na agad ng umaga. Isang oras na lang kami, grabe. Tas bukas wala, babalik po kami sa mas maraming kwento, di ba? Pero for now, congratulations po at maraming salamat sa mga institusyon na nakiisa sa National Disability Rights Month observation po ng Batangas Province. Of course, kahapon po ay kinilala naman ng Batangas City Government ang mga establishments na nagbibigay pagkakataon sa persons with disabilities na makapaghanap buhay. Ha? At bukas po, baka maisusupply sa atin ni Miss Wilma. Ano nga ang pilyudin ni Ma'am Wilma? Ang pidaw ng Batangas City. Sino-sino itong mga establishmento? Ay kahapon kasama rin namin si LV Francisco, Papa P. Ang isa sa mga staff ng PSWDO na nagsimula ng PIDAW sa provincial government ng Batangas. Andun siya kahapon doon sa recognition ni Miss Wilma sa Batangas City. Tapos nung tanghali, nandun sa sa Centro Mall. Hataw si Ma'am LV kahapon, ha? Walang pahinga kahapon si Miss LV at nabigyan ng pagkakataon upang siguruhin na ayos lahat ng events dyan sa observation ng National Disability Rights Month dito po sa lalawigan ng Batangas. Sa bahagi naman po ng PIDAW Province, gusto nating pasalamatan ang hardworking na si Jason Landicho, Nimfa de Ocampo, Earl Manalo, Miss Feli Matibag, Dennis Reyes, syempre si Tina, si Sharon, si Job Balita, syempre Carmi Makaraig, siyempre po, at lahat ng staff ng Housing Division at PIDAW Office na nandyan po sa Provincial Government of Batangas. Salamat din kay Provincial Administrator Joel Monte Alto, kay PSWD Department Head Mrs. Ethel Luistro. Thank you very much. Of course, sa kanyang mga staff, maraming salamat. Kay Ms. Celia Atienza, kay Mr. Sam Isaga, sa GSO natin si Papa Noel Rocafort, Engineer Noel Rocafort, sa lahat po ng nagmamahal, of course, ang ating Dr. Florida Dihan na head po ng matatag na Batangas Awards Committee, and of course sa kanyang may bahay, Mr. Pedrito Martin M. Dihan Jr. Thank you very much. Kumusta rin po yung mga taga-office of the governor, si Boyet Hayet Bu, good morning. Siyempre, magandang umaga rin po kay Ms. Chato ng Senior Citizens Office. Bukas, baka may makapanayam ulit tayong Senior Citizens sa ating si Lolo Jose segment. Diba? Magandang umaga po sa lahat po ng empleyado ng pamahalaang panglalawigan, sa ating city government employees, municipal government employees, sa lahat po ng mga mahuhusay na tricycle drivers na hindi naniningil ng mataas. Kaya na maganda umaga po. Oras na natin, Miss Jessa.
1: 8:12
0: ng umaga. Tuloy tayo sa mga balitang natitira natin for this morning. Teka nga pala, ano sabi nila, nako, anong nangyari na kay Ebat Adan? Abangan po ninyo. Ikikwento namin sa inyo ni Miss Jessa ang nangyari kay Ebat Adan, ha? Relax lang kayo dyan. Oh, go ahead, Miss Jessa. Ha? Hindi. Yung mga headlines mo pa. Ano ba? Hello? Go ahead, oh.
1: So, pagdating nga po ng 40s, so natural nga po na magkaroon ng fitness training tayo. So, since nagsisimula na nga yun, mawala ng muscle mass yung mga katawan natin, so tinatawag nyo rin sarcoptania, na maaari nga daw makaapekto sa metabolism, posture, hormones, at energy levels.
0: Okay.
1: So, kaya nga naman, experts recommend combining strength training and cardio exercise to stay healthy and active.
0: Okay.
1: So, yun nga po yung parang strength training, parang ano, pagbubuhat ng mga groceries o pag-akit sa mga hagdan. So, kahit na ngayon po, nakakapag-improve na po siya ng mga muscles and ma-strengthen yung bones natin.
0: So, in other words, pagka daw ikaw papapi, naging 40 anyos na, medyo kahit ayaw mo man o hindi, humihina yung iyong mga muscles, no? So kinakailangan ang constant mild workouts na dito na magsisimula, kasi kumbaga pag tungtong pala ng 40, eh medyo iba na talaga ang metabolismo ng tao. Iba na yung composition ng ating biological structures, di ba? Yung ating physical structures medyo humihina na. Nag-iiba na ang lakas ng ating physique. Ayan, di ba? So, of course, yung iba na talagang batak, kumbaga, eh, iba rin yung kanilang muscle toning. Pero tayong mga hindi masyadong mahilig bang exercise, ay pasabihin tamad eh, no? Pero, yeah, kaya talagang napakaganda ho ng benepisyo doon sa mga kababayan natin na natututong mag-exercise lagi, yung may regular physical exercise. So, pinapaalala lang po ng artikulong ito na huwag nating pabayaan ang ating sarili. Lalo na po yung mga na malapit na sa senior moments. Mas kailangan pong alagaan, mas kailangan obserbahan ang inyong mga ginagawa araw-araw. Kaya nga, tuwan-tuwa kami na nasa Sabado at Linggo kami, kasi naipapaalala namin sa inyo ang ganitong mga bagay. Hindi porke ako ayoko na mag-exercise, pagod na ako, sakit na ng mga buto ko. Hindi daw ho pala ganon ang tamang pagtingin sa inyong pag-aalaga sa inyong sarili. Ha? At ang isang sikreto, bakit sabi niyo ganon, ba't yung mga lolo at lola natin, mga tito at tita natin, kahit na 60 years old, 70 years old, ang lalakas pa. Kasi ho nung araw, walang masyadong nagta-tricycle. Walang masyadong nasakay ng jeep. Eh tayo ho ngayon, ang lapit-lapit. Oo. Tanong mo kay Ronette. Ang lapit-lapit na, sasakayin pa. Sasakay pa ng tricycle, sasakay pa ng jeep. Mga tamad po tayo ngayon eh. Ha? Ay kasi ho mausok, ay kasi mainit. Eh kasi, ang dami nating dahilan. Pero kung yung pwede nating ang iba, kahit na kayang akyatin ng hagdan, nag-e-elevator, nag-e-escalator. Mas masarap pong umakyat sa stairs. Gamitin natin ang stairs, huwag tayong tamad. Huwag tayo, ba't may elevator pa? Ba't may escalator pa? Para po yun sa mga nagmamadali. Hindi naman tayo lagi nagmamadali, di ba? Oo. Tsaka para po yun sa mga senior citizens at mga may kapansanan at sa mga mabibigat na goods, yung mga produkto ng kumpanya o ng establishmento para hindi po mabasag. Yun po yun, hindi yun para sa mga gaya ninyong pwede namang maglakad at pwedeng umakyat sa hagdanan, nag-e-elevator pa rin. Kaya laging pila sa elevator, kasi ang mga tao ay sa bagay, hindi ko kayo masisi. Kasi yung mga magtataho, nakamotor. Yung mga nagbibinatog, nakamotor. Eh kung ang ginagamit nyo baga ay e-bike man lamang, di ba? Eh didinig nyo yung tumatawag, kasi pag yung minsan ho, may nagtitinda ng taho, nakamotor. Tawag na ng tawag yung bibili. Hindi marinig kasi malakas yung tambutso ng kanyang motor. Oh, yung iba naman, sosyal. Yung iba naka-microphone. Ha? Siomay, siopaw. Ganun pa. Eh may tumatawag na palang bibili. Hindi marinig kasi malakas yung kanyang siomay, siopaw. Di ba? Oh, kaya kayo talaga sari-sari ang naintindihan niyo. Tapos galit kayo, mataas ang presyo ng gas. Mataas ang presyo ng krudo. Di ba? Eh, yung ating habits hindi natin binabago natin at hindi tayo hindi natin alam kung ano yung dapat panatilihin at ano yung dapat alisin. Ayan. So yun po ang atong kwan, yun ang medyo dapat tingnan-tingnan natin pag may time, di ba? Huwag niyong aalisin ang exercise. Healthy living po tayo nang hindi tayo mamroblema sa mahal ng presyo ng gamot. Kahit na anong baba ng gamot, ang mahal pa rin, di ba? Kahit anong pagtitipid natin ng kuryente, ang mahal pa rin. Kaya dito na lang kayo sa GV99.9, laging good vibes. Laging may paraan at laging may remedyo kung paano magiging maayos, masaya ang ating buhay na hindi naman tayo masyadong stress. Kaya always keep GV99.9 at the background. Pagkatapos ni DJ Ronnie, may mga magagandang awitin. Oh, diba? Hanggang gabi na yan. So, dyan lang po kayo.
1: May shout out po.
0: May shout out pa. Oh, may shout out. Go ahead.
1: Ma'am Eliket. Good morning po, Sir Ronel. Pa-shout out po ang Green Meadows, residents ng Kalansayan, San Jose.
0: Oo nga, sa Green Meadows. Uy, salamat sa sa taga Green Meadows Homeowners Association. Oo, so magandang umaga po at sila ay nakikinig sa atin. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning po sa ating mga masisipag na officers ng Green Meadows Homeowners Association. Sino yung nagpapa-shoutout na yan?
1: Si Ma'am Elisek. Hindi ko ko.
0: Hindi raw mabasa, ma'am. Ulitin mo daw. Oh, grabe naman. Oh. Ano bang... Oh, tapos, sino ang mga pinababati ni ma'am?
1: Ayun po, sa Green Meadows.
0: Sa Green Meadows.
1: Meadows.
0: So, talaga. Bisaya ka, Day? Hindi naman, hindi.
1: Oh.
0: Okay, sige. Oras na natin, Miss Jessa?
1: 8:20 na umaga.
0: Oo, at magbabalik po kami sa huling bahagi ng Back to Back Kuntahan. Ito po ang GV99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
6: In need of quality healthcare close to home? LipaMedics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, LipaMedics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. LipaMedics Medical Center.
7: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
8: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
7: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
9: Oo, ayaw ko na.
1: Hala, joke pala yun.
7: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
8: Ha? Bakit?
7: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
8: Ay, siya? Sino ganyan?
7: Si DJ Ronnie.
10: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
8: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
7: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes!
11: Hello! Alright, nasa huling bahagi po tayo ng ating puntahan ngayong umaga with Miss...
12: Yes,
11: oo nga, at tawag dito... Ang bilis ng ating kwan, ano? Ang bilis ng ating weather, ng ating panahon. 30 minutes na lang at go na tayo, gora na tayo sa ating at makakaraos tayo sa ating huntahan ngayong Sabado, unang araw ng Agosto. Ayan. Natandaan po ninyo, huwag kayong maniniwala doon sa ina-Agosto. Pag sinabing ina-Agosto, kayo po ay siniswerte. Kayo ay parang maraming magandang gagawin, ha? Sa katunayan po, ang Lotto 658 bukas po ay tinatayang aabot sa 175 million. Oh, yan ba ang ina-Agosto? Saan kayo makakadampot ng 175 million, di ba? Oh, magandang basketball, ika nga, di ba? Oh. So, para sa ating dalawang huling item this morning, Miss Jessa, ang impresyon ni Executive Secretary Ralph Recto sa zona ni President Marcos.
12: Yun nga po, sabi nga po ni Executive Secretary Ralph Recto,
11: okay,
12: described President Ferdinand Marcos the fifth state of the national address,
11: okay,
12: as a balanced report that was substantial, not just empty rhetoric. Ayon kay,
11: okay,
12: Recto,
11: so,
12: the President's speech wasn't just about making promises. It also reported the administration accomplishment, raised awareness on important issues, and even included some surprises.
11: Oh, pero in fairness, sabi nga nung iba, itong State of the Nation address ni President Marcos, isa sa pinaka-substantial, no? Kasi panglima na to, eh. Ito, kumbaga, ito yung pangalawa sa huli. The penultimate State of the Nation address of the President. At sa totoo lang po, maraming natuwa dahil sa una, nasa Tagalog. Nasa Pilipino, yung kanyang malaking bahagi ng kanyang State of the Nation address ay nasa Pilipino. Kung bakit nga baga naman, itong mga matataas na official natin sa pamahalaan, bangka kayo English ng English. Eh mga Pilipino naman tayo, ayan. Lalo na itong mga mahalagang mensahe sa State of the Nation, dapat talaga yung tinatagalog, inilalapit, ibinababa sa masang Pilipino. Kasi yung mga Class AB, nakakapagbasa naman na ng dyaryo. May mga social media yan, kaya madali nilang ma-access kung ano man yung gusto nyong ipaabot. Pero itong ulat ng Pangulo, dapat naman ito ay talagang sa lingwaheng naiintindihan. Kaya tama si Executive Secretary Ralph Recto na isa sa pinaka-substantial speeches ng Pangulo itong nangyaring SONA. Tumagal po ang SONA ng isang oras at kalahating minuto, isang oras at 30 minutes, isang oras at kalahating, isang oras at kalahati. Yun. Isang oras at kalahati yung SONA ng presidente at isa sa pinakamalaking nakatanggap ng palakpak ay yung sinabi niyang ate ng Pilipinas at sa mga nang aapi, hindi tayo pasisiil. Akala ko ikakanta ng national anthem ang presidente. Pero masaya po sapagkat muling inulit ng Pangulo na yung mga ginagawang pambabarako nitong grupo ng Chinese leadership sa atin ay hindi kinakagat ng ating gobyerno. Kasi meron po tayong ilang mga leaders, yung ating mga China tours, mga senador nating panig sa China na mga kampon ni Duterte, ay nandoon po at tuloy-tuloy ang pagtatanggol nila na dapat daw sa China tayo pumanig instead of America. Aba ay sa akin po naman, kay America o China, dapat wala tayong panigan. Dapat tayo matuwa sa kung anong merong bigay sa atin ng nilikha o ng lumikha at yun ang ating dapat pagyamanin. Hindi po tayo dapat umasa sa China o sa Amerika. Dapat tayo makipagtulungan sa kanila at dapat ang pagsikapan natin ay tratuhin tayo ng pantay nitong mga mayayamang bansang ito at wag pagsamantalahan ang ating mga natural resources dahil medyo mahina ang kakayahan nating magtanggol sa larangan ng digmaan. Diba? Pero meron pa namang ibang ano eh. Pwede naman ang digmaan sa larangan ng social media. Diba? Mahusay tayo dun. Mahusay tayo sa ibang aspeto ng warfare. Aside, well, yung armed weapons, talagang wala tayo nun, no? Pero yung ibang aspeto ng buhay, ibang aspeto ng ating pagtatanggol, napakagaling po nating mga Pilipino. Kaya huwag tayong papayag na tayo mabuli either ng Amerika or ng China. Diba? Ganun lang naman dapat yun. No? So, tama po si Executive Secretary Ralph Recto. Ang SONA ng Pangulo ay isa sa pinakanaintindihan ng kanyang mga kababayan. No? Well, yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte na pag-aaksaya daw ng oras ang manood sa SONA ng Pangulo, ay ano kaya yung mga remarks niya? Ay sa akin, mas hindi dapat binabasa yun. No? Una-una kasi bilang pangalawang leader ng bansa, dapat ikaw yung nagbibigay, nakakalat ka ng mabuting mensahe ng pakikipagtulungan. No? Pero kung ikaw mismo, pangalawang pangulo ng bansa, ikaw mismo ang nagwawasak ng pilit binubuo ng pangkasalukuyang administrasyon, mukhang ikaw ang dapat hindi binabasa ng Pilipino at ikaw ang dapat nag-aaksaya, ikaw ang nagbibigay ng aksaya sa oras ng mga Pilipino. Diba? So, tingnan natin po kung papaano tutugon ang Executive Department at Legislative Department sa mga utos ng Pangulo na ayusin ang systems laws, talimbawa, no? Ng kuryente at kung ano-ano pa pong mga pronouncements. Yan po ay pronouncement ng Pangulo. Pero ang magpapatupad ay ang kanyang Executive Department sa pangunguna ng mga Cabinet Secretaries at ito naman ay bibigyan ng diin ng legislasyon. Ito naman yung papaano, yung mga pulisiya kung papaano ipapatupad ang mga nasabing pronouncement o pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos. Okay? Alright. Oras na natin, Ms. Jessa?
12: 8:37 ng umaga.
11: Yan. Ito na daw. Ano daw nangyari? Direk Kiko, ano nangyari dun sa ano? Sa bakit nawala ang tao sa Garden of Eden? Yan, ha? Bakit ba daw nawala? Kasi isang araw po, nananahimik si Eva. Siguro si Eva ay tulad natin ngayon, kayong lahat nagkakape halimbawa or kumakain ng almusal. Nakatingin doon sa magandang mga halaman niya at sa mga naglulusugang mga hayop. Lumapit po yung ahas. Lumapit po yung ahas. Sabi, uy, bakit di mo subukang kainin yung, yun o, yung nasa gitnang puno? Ang ganda, di ba? Ang ganda ng prutas. Ang ganda ng, ano, ng bunga. Ang ganda ng tubo. Tamo, para ang sarap-sarap. Kainin mo, subukan mo. Sabi ni Eva, eh, hindi eh, kasi ba pinagbabawal sa amin yun ng Panginoon, wag daw naming titikman. Oy, paano? Matututo kayo kaya ayong ipakain sa inyo. Huwag kayo maniwala daw, huwag kayo maniwala. Subukan mo, ang sarap. Ay baka magagalit, hindi magagalit. Ang bait ng Panginoon, magagalit. Hindi magagalit. Eh so ito naman si Eva, kinain ang mansanas. Ay ang sarap nga daw, ang sarap. Eh siyempre, mahal niya si Adan. Eh tumakbo sa kay Adan. Adan, sweetheart, love. Tikman mo yung prutas, ang sarap. Oo nga, no? Ang sarap nga. Bakit nga ba hindi to agad pinakain sa atin? Maya-mayang konti, nalaman nila na hubad silang dalawa. Sila palang dalawa'y bold. Oo, nako, ba't ka tayo ganito? Ba't ka tayo hubad na dalawa? So, ang ginawa nung mag-partner, humanap sila ng mga dahon, humanap sila ng mga pwedeng ipantakip sa kanilang sarili. Dahil nalaman nila for the first time na sila ay hubad. Nagkaroon ngayon ng malisya silang dalawa. Nung araw, okay lang sa kanilang pag-alagala doon sa halamanan, ginagawa nila yung utos ng Panginoon, wala silang pakialam kung sila'y hubad o whatever. At nun lang kumain sila ng prutas na yon, namulat ang mga ganong katotohanan. Eto na ngayon, diba? Dumating na si Lord. Eh, nung araw, nung hindi pa nila kinakain yung prutas na pinagbabawal, eh napaka-open nila pagdating ni Lord, salubong sila agad. Yung gang parang tuwan-tuwa sila na nandyan na, para bagang yung bata, dumating yung tatay, tayo ba yung nagtatago sa tatay, malibang, di ba ang karaniwan, Miss Jessa, na ikaw pag dumadating ang papa mo, di ba, tuwan-tuwa ka? Anong pasalubong mo? Di ba, ganun tayo? Di ba? Ikaw, lalo ka na papa's girl ka. Anong ginagawa mo pag dadating ang papa mo?
12: Eh, siyempre po, sinasalubong kasi lagi yung may yahot.
11: Lagi may pasalubong. Huwag ka na magko-commercial, magagalit si Derek Kiko. So, lagi may pasalubong ang papa, kaya lagi may kiss at yakap, no? Di ba? Ayun. So, eh ngayon, itong dalawa, si Eva at Adan, nung dumating si Lord, biglang nagtago. Kaya sabi ng Panginoon, Adan! Eva! Woohoo! Asa kayo? As if hindi alam ng Panginoon, di ba? Siyempre, the Lord knows everything. Pero, in spite of that, binigyan pa rin niya ng pagkakataon si Eva at Adan na umamin. So, Eva, Adan, asan na kayo? Asan kayo? Ay, hindi naman natugon. Eh, nakita, sabi, bulaga, huli kayo. Ganyan. Ba't kayo nagtatago? Ano nangyari? Eh, kasi po, hubad kami. Ano? Hubad po kami. Sino nagsabing, kinain ninyo yung prutas, ano? Ikaw, Eva, kinain mo ang prutas, ano? Opo, kasi tinukso po ako ng ahas. Sabi naman ni Lord kay Adan, ikaw, Adan, kumain ka rin, ano? Opo, kasi sinabihan po ako ng babae ni Eva na kumain daw po. Eh, masarap nga po talaga. Pero siya ho ang nagsabing kainin ko kahit alam na namin bawal. Eh, kasi po yung ahas, tinukso kami. Ganyan. So, sa simula pa lang po, tayong mga tao, turo na ng turo. Doon nagsimula po yung ating katuturo. Kaya anong pinakamaluwang sakit na tumatama at maraming namamatay? Cholera. Diba? Ang daming namatay nung nagkaroon ng epidemic ng cholera. Ang daming namatay nung nagkaroon ng COVID-19. Kasi ang dudumi ng mga daliri natin, turo tayo ng turo. Hindi natin alam yung nakaturong daliri natin sa ating kapwa, yung maraming natirang daliri sa ating sarili pala babalik. kasi tayo ang nagsimula ng pagturo. Pero kung si Eva, halimbawa, tinanong ni Lord, Eva, bit mo kanain yung prutas? Eh kasi tinukso po ako ng ahas. Pero Panginoon, sorry po, hindi ko na po ulitin. Siguro baka nag-iba, ano? Ganon din si Adan. Eh si Eva po kasi yung pinadala nyo sa aking babae, siya po ang tumukso. Sa halip na, naku, napakain din po ako eh. Kasi sabi po ni Eva, masarap. Pero Lord, ano, patawarin mo na kami kasi talagang hindi na namin uulitin. Hindi po eh. Kwan pa rin eh. Nag-self-defense pa rin. Diba? Nandamay pa rin ng ibang tao at hindi niya inamin yung kasalanan niya. Kaya simula noon, doon nagsimula ang panunuro ng tao. Doon nagsimula ang pagtuturo ng tao sa iba maliban sa kanyang sarili. Yon ang kwento kung bakit tayo nawala sa Garden of Eden. Diba? Ang natira na lang sa atin yung cheese. Eden cheese. Pero sa totoo lang po, kung sana yung ating mga naunang magulang ay hindi nagtututuro at inamin ng buong buo ang kanilang kasalanan, baka tayong lahat ngayon nasa halamanan pa rin. At wala tayong ganitong dinaranas na paghihirap. Diba? So, nawala na nga tayo sa Garden of Eden kung ano-ano pang parusa, Papa P. Kung ano-ano pang parusa, Papa P, ang nakuha natin. Oh, 'di ba? Sabi sa lalaki, paghihirapan mo ang iyong kakainin. 'Di ba? Dapat kang magtanim at diyan sa lupang 'yan manggagaling ang iyong kakanin. So doon nagsimula po na dapat ang mga tao ay nagtatrabaho, 'di ba? Doon sa New Testament naman, ang sabi ni Pablo, ang ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Ayan. So hindi po ito ha, hindi po exempted doon ang persons with disabilities. Kahit na po kayo may kapansanan, may magagawa pa rin po kayo. Pwede kayo maghugas ng plato, pwede kayo mag-alaga ng bata, ng inyong mga kamag-anak, pwede kayong magbantay ng bahay. Kaya huwag niyong sasabihin na tayo may mga kapansanan, exempted tayo sa trabaho. Mali po yun, maling-mali po yun. Ho? Hindi ho exempted, hindi po puwera ang may kapansanan sa pagtatrabaho. Lahat ng tao, sabi ng Diyos, dapat nagtatrabaho. At ang ating kakanin sa ating pawis, manggagaling. Kaya galit na galit po ang Biblia sa mga tamad, sa mga pangkal. Galit po ang Bible doon, no? Kaya hindi ho dapat kaya po ang unang-unang programa ng inyong PIDAW ay kukain ang mga paraan para magkaroon tayo ng hanap buhay. At ang gusto ng Governor Vilma Santos Recto at ng kanyang 34 na mayor sa Batangas ay para maging matatag ang Batangas, lahat tayo ay kasali sa pag-unlad. Okay, so yun po ang kwento namin ngayong Sabado. Lahat tayo ay kasali. Kung gumanda, kasali tayo. Eh pag sumama, kasali rin tayo. Oh, kaya nga po yung sinasabi nila, pag maganda'y atin, pag masama ay akin, hindi po masyadong tama yun. But pagtulong-tulungan natin upang patuloy na gumanda ang ating magandang lalawigang Batangas, maayos na rehiyong Southern Luzon at ang minamahal nating bayang Pilipinas, nang ang mga Pilipino ay maging modelo sa buong mundo. Sa ngalan po ni Miss Jessa, ito po si DJ Ronnie na nagsasabing keep on smiling, keep on counting your blessings. We love you. Babalik po kami bukas sa back-to-back huntahan kasama ang magagandang awitin dito po sa GV99.9. And of course, dala ang magagandang kwento ni Miss Jessa bukas. Dito lang po sa inyong nag-iisang good vibe station in the world, GV99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Diretso ka pa ba?
1: Iba pag kami. Oh! Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes! Oh!

celebrating 30 years of spreading the good vibes. You're listening to your number one good vibe station. Kami po ang GV99.9, your good vibes. Magandang morning sa ating mga ka-vibes. 10:11 ang Philippine Standard Time. 10:11 in the morning. Kapiling kabanding kahuntahan at kabalitaan nyo na po ngayong Sabado Ganado. Ito po ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy. At welcome po sa ating programa, Kahuntahan at Balitaan sa GV99.9. Magandang morning sa mga vibes natin nakatutok sa atin ngayong umaga. Abay, August na mga ka-vibes! Biruin mo yon. Oo, nakatapos na naman ho tayo ng isang buwan. Maraming salamat sa month of July, sa birth month ni DJ Joey Boy. Kamusta gaho mga ka-vibes? Ang inyong naging buwan ng Hulyo, ha? Baka gusto ho ninyong mag-share, yan, ang inyong mga naging experiences, ang inyong mga learnings, yan, ang inyong mga natutunan ngayong noong July. At syempre pa, as we welcome August, i-welcome natin ito ng masigla, malusog, at syempre with positive and good vibes. Kasama ang GV99.9. Oh yeah, diba ha? Uy, good morning sa mga gusto na ho makapagkulitan at magpadala na kanila mga mensahe, makipaghuntahan at magpa-GV shoutout kay DJ Joey Boy ngayong Sabado ng umaga. Bukas na po ang ating text line. Tumatanggap na po si DJ Joey Boy ng inyong mga mensahe. Kaya naman ipadala na sa ating number na 0926-079-8708. At maya-maya po ay si DJ Joey Boy online na sa ating online streaming. Oo. Ngayon naman ay online na. Pwede nyo nang mapakinggan. Pero mamaya ninyo makikita si DJ Joey Boy, ha? So kung gusto mong padala, meron din tayong online streaming kung saan pwede nyo makita si DJ Joey Boy maya-maya lamang. Punta lamang po sa ating site na gv999.live. At syempre, online na online din ang ating messenger sa mga walang load katulad ni DJ Joey Boy. Nag-expire na ang load, hindi nagbayad. Hindi na alala, nakatapos na pala ng buwan. Ayan, walang data si DJ Joey Boy. Kaya sa mga nagme-message mo kay DJ Joey Boy, wala muna tayong update for today. Isisettle muna ang bills. Pero pwede po kayo magpadala sa aming mensahe o ng aming mensahe sa aming official Facebook page na GV99.9 FM. Ngayong araw nga po tayo ay siksik, liglig at umaapaw sa mga impormasyon. Oo, na-miss ka ninyo mga ka-webs ang ating GV Top 10 Hits of the Week. Ako din. medyo na-late si DJ Joey Boy dahil nang may nilakad tayo. Pero, ayan, good news naman sa ating mga ka-vibes, lalong-lalo na sa ating mga sari-sari store owners. Ayan, magandang morning sa mga tindahan na nakatutok na sa atin ngayong umaga, ha? Naku, abangan ninyo. May pakulo ang GV99.9. Pero very, very, very soon, ha? Ang detalye ng mga impormasyon yan. Pero kung ikaw ay isang store owner, sari-sari store owner, ha? Abay, kung ikaw nga isang sari-sari store owner at nakatutok kay DJ Joey Boy ngayong umaga, abay, mag-text nga po kayo o magpadala ng mensahe sa aming messenger sa GV99.9 o sa aming online streaming sa GV999.live. Ipadala nyo lamang po ang inyong mga papate, ang pangalan ng inyong tindahan at ang inyong mga lokasyon para alam ni DJ Joey Boy kung saan tayo nag-iingay ngayon. Malay nyo, ha? May something. Gusto nyo ba yun? May pa-something? Sige nga, tingnan natin, ha? Muli para awagan sa lahat ng mga nakikinig sa ating sari-sari store owners. Abay, magpadala na ho kayo ng mensahe kay DJ Joey Boy. O dili naman kaya sa aping online streaming, GV999.live o GV99.9 FM sa Facebook. At itingnan natin, ha? Uy, may something. Ay siya mga ka-vibes. So, balik tugtugan muna tayo dahil OPM tugtugan tayo ngayong Sabado. Ayan, makijam, makikaawit muna tayo kay Arthur Neri sa kanyang kantang Pagsamo. At sa pagbabalik ni DJ Joey Boy, ang mga balitang dapat ninyong malaman, kaya tutok lang dito sa inyong number one good vibe station. Ito po ang GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
7: Wow! Sabado na!
1: Wow! Gusto ko to!
7: Ay siya! Ganado na naman ako.
8: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
9: Magandang morning sa ating mga kapabonding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
8: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
9: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
8: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM. Sa programang Pida ang Ganado.
7: Sabado,
8: ang Ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
9: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
7: Ganado ka dito.
10: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
11: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
10: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
12: Ayaw ko na.
1: Hala, joke pala yun.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

And that was Nicole, sa kantang Panaginip. Dito lamang yan sa GB99.9, Your Good Vibes. Puyat ka ba ka vibes? Aba, baka ito na ang kanta para sa'yo. JK Marie sa kantang Lutang. With DJ Joey Boy.

Naalala mo pa? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, may ibig.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Panay Panay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
3: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
4: Oo naman, para lumamig din sa Pilipinas.
3: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo.
4: Ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
4: Wow, Sabado na!
5: Wow, gusto ko to.
4: Ay siya, ganado na naman ako.
3: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
1: Magandang morning sa ating piling kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
3: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
1: Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
3: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
5: Sabado,
3: ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
1: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
3: Ganado ka dito!
0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes. Live mula sa himpila ng GV99.9 FM Batangas, narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita ihahatid ni DJ Joey Boy.
6: GV News Express. GV News Express. GV News Express.

0: GV News Express.
1: Oras sa buong Pilipinas, 36 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito.
0: GV News Express.
1: Low pressure area sa silangan ng southeastern Luzon patuloy na binabantayan ng pag-asa.
0: GV News Express.
1: Pamara titiyakin ang transparent at makataong 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027.
0: GV News Express.
1: DOH chief itinanggi ang paratang ng pagsusugal sa kasino.
0: GV News Express.
1: Dating Senador Bong Revilla pansamantalang nakalaya matapos aprobahan ang 1 million pesos na piyansa.
0: GV News Express.
1: At apat na Malaysian arestado sa pagpatay sa kanilang kababayan sa Silang, Cavite.
0: GV News Express.
1: Sa detalye ng mga balitang yan ka-vibes, pasadahan muna natin ang ating ulat panahon.
2: GV 99.9 Weather Update.
1: Para sa ating ulat panahon mga ka-vibes, patuloy nga pong binabantayan ng pag-asa ang isang low pressure area o LPA na namataan sa layong humigit kumulang 960 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Dahil sa trout nito, inaasahan ang pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, probinsya ng Quezon at Marinduque. Posible rin ang mga localized thunderstorms sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Kaya naman po pinapayuhan ng publiko na maging alerto sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan. Patuloy ding minomonitor ng pag-asa ang galaw ng LPA para sa anumang pagbabago sa lagay ng panahon.
0: GV News Express.
1: Samantala, sa Kamara mga ka-vibes, tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III na magiging mas transparent, may pananagutan at nakatuon sa pangangailangan ng mamamayan ang pagtalakay ng Kamara sa panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Ayon kay D, ipagpapatuloy ang mga reformang ipinatupad sa mga nakaraang budget deliberations kabilang ang mas mahigpit na transparency at security measures upang mapanatili ang integridad ng panukalang budget. Aniya makatutulong din ang bagong inilunsad na Legis Here upang marinig ang mga prioridad ng mga komunidad bago tuluyang aprobahan ang pondo para sa susunod na taon.
0: GV News Express.
1: Samantala, sa ahensya naman ng Department of Health, DOH Chief itinanggi ang paratang ng pagsusugal sa kasino. Sa detalye ng balitang yan, mga ka-vibes, mariing itinanggi ni Department of Health Secretary Jose Brix Puhalte Jr. ang mga paratang na madalas siyang nagsusugal sa mga kasino. Ayon sa DOH, ang kanyang pagpunta sa isang hotel kamakailan ay bahagi ng isang opisyal na pagpupulong kasama ang mga lokal na opisyal ng Masbate at Sorsogon upang talakayin ang suporta sa mga pampublikong ospital sa Bicol Region. Tinawag naman ni Puhalte na isang demolition job ang kumakalat na reklamo laban sa kanya. Nauna nang naghain ng letter complaint sa Presidential Complaint Center ang grupong concerned citizens na nag-akusa sa kalihim ng pagsusugal at paggamit umano ng mga alyas sa mga kasino. Sa kabila nito, tiniyak ng DOH na nananatiling nakatuon ang kalihim sa paghahatid ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa bansa.
0: GV News Express.
1: Samantala, sa Senado naman mga ka-vibes, dating Senador Bong Revilla pansamantala pong nakalaya matapos aprobahan ang 1,000,000 piyansa. Pansamantala ang nakalaya si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. matapos aprobahan ng Sandigang Bayan 3rd Division ang kanyang 1 million pesos na piyansa sa kasong malversation. Ayon sa korte, nabigo ang prosekusyon na magpakita ng matibay na ebidensya ng pagkakasala sa kasalukuyang yugto ng paglilitis. Lumabas si Revilla sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas bandang alas 6:15 ng gabi. Kagabi, naharap siya sa mga kasong graft at malversation kaugnay ng umano'y 92.8 million pesos na ghost flood control projects sa Pandi, Bulacan na mariin niyang itinanggi. Tanging ang mga kahilingan para sa piyansa ng kanyang mga kapwa akusado.
0: TV News Express. TV News Express.
1: Samantala, pasadahan naman natin ang ating mga balita sa Southern Luzon. Sa lalawigan ng Cavite, apat na Malaysian national ang naaresto sa Silang Cavite kaugnay ng brutal na pagpatay sa isa nilang kababayan. Natunto ng mga otoridad ang mga suspect sa pamamagitan ng follow-up operation, backtracking ng CCTV footage at koordinasyon sa Pasay City Police. Natagpuan ang biktima na duguan at tagtad ng saksak sa tabi ng kanyang SUV sa Barangay Iba noong Hulyo at 30. Ayon sa pulisya, inamin ng mga sospek ang krimen sa isinagawang interogasyon. Pinaniniwalaan ding nasa impluwensya umano ng ilegal na droga ang mga ito nang maganap ang pananaksak. Nakatakdang sampahan ng kasong murder ang apat na dayuhan habang nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Embahada ng Malaysia.
0: TV News Express.
1: Dako naman tayo sa lalawigan ng Laguna. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang isang hinihinalang miyembro ng Akyat Bahay Gang matapos tangayin ang halos kalahating 500,000 pesos yan, na cash at mga alahas mula sa bahay ng mag-asawang senior citizen sa isang subdivision sa Barangay Parian, Calamba City, Laguna. Batay sa CCTV, namataan ang sospek na nagmamanman sa lugar bago pumasok sa bahay sa pamamagitan ng bintana. Nalaman ng mga biktima ang insidente matapos makatanggap ng motion alert mula sa kanilang CCTV at makita sa live feed ang isang maskaradong lalaki sa loob ng bahay. Tinanggal din umano ng suspect ang CCTV camera at sinira ang pinto ng kwarto bago tinangay ang pera at mga alahas. Patuloy ang investigasyon at pagtugis ng pulisya sa suspect.
0: TV News Express.
1: Samantala, sa lalawigan naman ng Quezon, nagsagawa ang Department of Education o DepEd Schools Division ng Lucena City ng Capability Enhancement Training para sa mga school head upang palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa iba't ibang uri ng emergency. Kabilang sa mga tinalakay ang tamang pagtugon sa active attack incidents, hostage taking, bomb threats at iba pang banta sa loob ng eskwelahan. Pinangunahan ng Lucena City Police ang mga lecture at drills habang nagbigay rin ng pagsasanay ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at Department of Health o DOH sa medical response, crisis management at mental health intervention. Ayon sa DepEd Lucena, mahalagang mapalakas ang contingency planning at koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan.
0: TV News Express.
1: Para naman po sa ating Price Watch.
0: TV 99.9. Price Watch. Price Watch. Price Watch.
1: Mga ka-vibes, update po sa presyo ng LPG, posibleng tumaas dahil ho sa tensyon sa gitnang silangan. Posibleng tumaas nga po ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa mga susunod na araw dahil sa muling pag-init ng tensyon sa gitnang silangan. Iyan po ay ayon sa LPG Marketers Association. Maaaring madagdagan ng hanggang 27 pesos and 50 centavos ang presyo ng 11 kilogram na LPG cylinder o halos 2 piso kada kilo. Bagamat wala pang opisyal na price adjustment mula sa Department of Energy, sinabi ng grupo na naaapektuhan ang pandaigdigang supply at presyo ng LPG dahil sa sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Nagbabala rin ang LPGMA na malabong magkaroon ng rollback sa mga susunod na buwan habang ikinababahala ng ilang negosyante ang posibleng dagdag gastos na maaari nilang ipasa sa mga mamimili. Samantala sa presyo naman ng petrolyo, posible pong ipatupad sa susunod na linggo ang rollback. Posible namang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo matapos humupa ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa pandaigdigang presyo ng langis. Batay ho sa paunang pagtataya ng Department of Energy, maaaring bumaba ng 80 centimos kada litro ang gasolina, 50 centimos ang diesel at 2 piso at 30 sentimo naman ang kerosene. Ayon pa sa DOE, humina ang presyo ng langis kasunod ng pag-asa sa tigil putukan sa pagitan ho ng Estados Unidos at Iran. Inaasahan namang iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang official na price adjustment sa Lunes at ipatutupad ito kinabukasan araw ng Martes.
2: GV News Express.
1: Para naman sa ating balitang sports at good vibes balita, Alex Ayala tinalo ang world number 10 Svetlana Pasok sa semifinals ng DC Open. Para sa detalye ng balitang yan, muli ngang nagpakita ang gilas ang Filipina tennis sensation na si Alex Ayala matapos pong talunin ang world number 10 na si Elina Svitolina sa quarterfinals ng DC Open sa Washington, D.C. Nanalo si Ayala sa straight sets na 6-3 at 6-4 upang makapasok sa semifinals ng torneo. Matapos ang digitang laban sa 2 sets na natiling kalmado ang Pinay tennis star at isinara ang laban sa huling 2 games. Ito na ang 2 pagkakataon na natalo ni Ayala si Svitolina. Matapos ang una niyang panalo laban dito sa Berlin Open noong Hunyo. Sa semifinals, makakaharap naman ni Ayala ang dating world number 1 na si Naomi Osaka.
2: GV News Express.
1: At yan ang mga ka-vibes sa mga balitang dapat niyong malaman ngayong umaga. Ugaling nakatutok ito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaari ninyong balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page. Hanapin niyo lamang po ang GV 99.9 FM. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express.
2: GV News Express. GV News Express. GV News Express.

0: Kaban, sa oras natin, 17 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kapiling kabanding, kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong tanghali, ngayong Sabado. Ang inyong nakitinanong DJ, my name is DJ Joey Boy. At kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Huntahan at Balitaan sa GB99.9. Ano? Ay di hinihingan. Gala ng gala. Alam na may trabaho. Ayan, magandang mga ng morning. Uy, sa mga kawebs natin na nananalanghalian ha. Ngayong mga oras na ito, abay, ano baga? Ano baga ang inyong pang-ulam, ha? Abay, pagkarinig mga alas 12, yan, pasado, alas 12 na, ay tanghali time na ng mga normal na tao. Yung mga talagang, ano, normal na alas 12 ng tanghali ang lunch break. Normal ang schedule. Kaya, good morning, or good afternoon na pala. At happy lunch sa mga kumakain, sa mga customer ng mga fast food na nakatutok sa atin ngayong mga oras na ito. Sa mga karinderya, kainan, kantin. Ayan, magandang araw po sa inyo. At sana po ay maganda, maayos, malinis. At syempre marami yung ating servings. Ano? Yan naman ang gusto ng ating mga ka-vibes. And alam naman natin mga ka-vibes na talagang napakamahal na ng mga bilihin ngayon, ng mga ingredients, napakamahal na ng karne, ng gulay, at ng mga kung ano-ano pang inilalagay. At talagang gumagawa tayo ng paraan para kahit papaano ay maitawid natin ang ating mga kita. Lalo pat ang ating balita kanina, abay, magmamahal na naman daw po ang presyo ng LPG.
1: Aray ko
0: talaga, mga ka-vibes. Kung na-miss po ninyo ang ating balitaan kanina, abay, pwedeng nyo po yung balikan sa ating official Facebook page na GB99.9 FM. At doon nga ho ay naibahagi natin na posible hong magmahal ang presyo ng LPG nasa halagang halos 2 piso kada kilo. Ano ho? So kung ang regular na 11 kilogram ay maaari hong nasa 22 pesos ang itaas niyan sa mga susunod na araw, ha? Kaya naman laban-laban lang tayo, ha? At basta ang masaya, ang mahalaga, tayo ay nakakakain pa. Tayo ay may inaasahang sweldo, and at the same time tayo ay nakakakain ng masarap na luto, ha? Kaya naman, speaking of masarap na luto, mga ka-vibes, baka wala ka pang pang-ulam ngayong tanghaling ito, ano, at ika'y namong problema, ay baka gusto mong subukan ang mga pagkaing handog at hatid at luto ni Mami Gina Rodriguez ng Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Ayan ha, sa mga namong problema sa kanilang pang-ulam o sa mga wala pang makakain, ay bukas na bukas po ang tindahan ni Mami Gina Rodriguez. Puntahan niyo lamang po ang kanyang pwesto dyan sa ground floor ng Bay City Mall sa Batangas City, at inyong pong matitikman ang mga authentic Batanggenyo delicacies gaya ng mga sinaing na tulingan. Wow, oo. Meron din tasty ang mga ginataan, may mga pinais, meron din naman siyang mga baboy at manok na luto. Pero ang favorite ko talaga ay yung binagoongan, pork binagoongan, dahil bukod sa pork, abay, may mga seafoods na rin yung kasama. Talagang wow na wow, dahil hindi lang pork ang binili mo, may mga hipon din yon. Oh, kaya beware sa may mga ano, ha? Sa may mga allergy, pero napakasarap. May favorite yan. Isa sa mga favorite na ko naluto ni Mami G ang kanyang pork binagoongan. At mamaya kung ikaw ay magmimerienda, ay idamay mo na rin ang pagbili ng kakanin kay Mami Gina, ha? Dahil masarap din ang kanyang mga puto, sapin-sapin, ang kanyang mga tikoy with peanut butter, at kung ano-ano pa. Maraming-marami. Tsaka yung kanyang ano, fresh lumpia, favorite din yan ni DJ Joey Boy. Amoy ang kanyang pong pwesto ay matatagpuan dyan sa ground floor ng Bay City Mall sa Batangas City. At pwedeng-pwede nyo rin bisitahin ang kanyang pwesto dyan din sa may Pasalubong Center, sa may Plaza Mabini, Batangas City. Congratulations nga pala kay Mami G, ha, dahil itong nakaraang linggo, mga ka-vibes, ay nagkaroon ng MSME Week 2026 Celebration, kung saan 3 araw na nagkaroon ng booth dyan sa Batangas City. At si Mami G ang nanalo bilang top seller. Top seller awardee si Mami G, isang patunay na talagang ang kanyang mga lutuin ay tinatangkilik, at talagang ang kanyang mga lutuin ay masarap at binabalik-balikan ng ating mga ka-vibes. Kaya naman, good morning. Ay, sorry, good afternoon na pala. Hindi pa kasi nakain si DJ Joey Boy. Good afternoon, ha, kay Mami Gina Rodriguez at sa kanyang mga napakasisipag at napakagandang staff ng Mami G's Lutong Bahay at iba pa. At syempre, speaking of awards, sabi congratulations din mga ka-vibes ha, dahil alam naman ninyo ha, maya't maya, inaraw-araw na natin ang pagpapromote. At kahapon nga mga ka-vibes ha, ay naganap na ang raffle promo ng Inco Tools Depot Lipa. Ayan, at kahapon nga mga ka-vibes ha, ay tatlo sa ating mga ka-vibes ang maswerteng nanalo sa kanilang mga pa-raffle. Pakaya kung hindi nyo pa nakiklaim ang inyong mga papremyo ha, sa ating mga ka-vibes na nanalo, abay sugod na kayo sa Inco Tools Depot Lipa ha. Narito po ang mga nanalo sa kanilang raffle promo. Congratulations kay Kuya Kurt Yael Esmilo. Siya ay nanalo ng 500 pesos e-wallet load. Congratulations! At congratulations din kay Sir Domingo Panaligan, kung saan siya naman ay nanalo ng ating second prize. Yan ay 1,000 pesos voucher ng Inco Tools. At syempre ang nanalo ng ating first prize o ang ating grand raffle winner ay si Sir Alvin Makalintal. Siya po ang nanalo ng angle grinder. Kaya naman congratulations! Ayan ha, sa mga raffle winners ng Inco Tools Depot Lipa. Yung kanila pong raffle promo ay nagsimula noong July 1 at ang grand raffle nga po ay nangyari kahapon sa pamamagitan ng kanilang live Facebook streaming. Kaya congratulations muli sa mga nanalo. Ha? Kaya mga ka-vibes, baka kayo po ay nangangailangan ng mga power tools. Ano, baka kayo ay katulad ng mga kakilala ni DJ Joey Boy na nag-gardening o dahil nga ngayon ay panahon ng tag-ulan, panahon ng pagtatanim, kailangan nyo ng mga tools sa inyong farming o baka may kailangan ayusin sa inyong mga sasakyan at kailangan ng mga piyesa. Ha? Abay, hindi lang kayo dapat lumayo pa dahil kumpletong-kumpleto na yan at murang-mura sa Inco Tools Depot Lipa. Sila po ay matatagpuan dyan sa may Barangay Banay-Banay sa Lipa City, Batangas. At ang Inco Tools Depot Lipa mga ka-vibes ha, ang isa sa pinakamalaking depo ng Inco dito sa Pilipinas at dito nga sa Batangas sa province. Ha? Kaya sila po ay talagang siguradong kumpletong-kumpleto sa mga stocks at sigurado sa na ano, murang-mura ninyong makukuha ang mga quality items na meron sila dyan sa Bibo. Kaya good morning, pwede nyo pong bisitahin ang kanilang official Facebook page na Inco Tools Depot Lipa City para sa kanilang mga promos at sa kanilang mga items. At kung kayo man po ay may mga inquiries, may mga nais mag-check ng mga presyo, ano, pwede nyo rin pong i-message sila sa kanilang official Facebook page. Ang kanila pong tindahan ay bukas din araw-araw, kaya kahit anong oras kayo pumunta, umulan, umaraw, ay nandyan po ang Inco Tools Depot Lipa para kayo ay pagserbisyohan. Ha? Muli, maraming salamat. At kung namiss ninyo ang kanilang papromo mga ka-vibes, abay hindi na kayo dapat magpalampas ng kanilang susunod na promo. Bakit? Dahil ngayon namang August mga ka-vibes ay meron silang 8-8 sale. O di ba ga? Sunod-sunod, katatapos lamang ng isang promo, may pahabol na agad ha. Hindi magpapahuli. Hindi lang mga kung ano-anong online basket, ano ang inyong pwedeng puntahan. Ang Inco Tools ay may orange basket din. Orange basket kasi ang kulay nila, ano. Pero meron din silang basket dyan. At simula nga August 8, ayan, meron din silang pasale. Kaya kung namiss ninyo ang pasale nila noong July, meron din silang pasale ngayong August 8. Ang detalye ng promo na yan ay pwedeng-pwede niyong puntahan sa kanilang official Facebook page. Ha, muli, Inco Tools Depot Lipa. Yan, matatagpuan po sa Barangay Banay-Banay Lipa City, Batangas. Maraming salamat at magandang morning kay Ma'am Riza, kay Sir Ryan, kay Shell, at syempre sa lahat ng staff na napakasisipang, napakagandang lalaki. Oo, at napaka ano, babait na staff ng ASEC Builders Incorporated. Good morning. Ay, good afternoon na pala. O, tina mo, talaga naman. Magandang hapon po sa inyong lahat. O siya mga ka-vibes, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating dugtugan. Siyempre po, para sa inyong mga pabate, sa inyong mga pag-GB shoutout at song request, pwedeng-pwede pa rin po ninyong ipadala yan sa ating number na 0926 0998-0978-0798 at syempre pa sa ating official Facebook page na GV99.9 FM, at pwedeng pwede rin yan sa ating online streaming sa GV999.live. O mamaya ulit babasahin ni DJ Joey Boy ang inyong mga pabati ha, at syempre pa isa-shoutout natin ang ating mga kaibigan at mga sponsors. Kaya hintayin ko po ang inyong mga mensahe. For now, I'll just pause for a quick reminder. O hindi na pala, tayo na makipagsayawan muna din eh kay Maneskin sa kantang Begin. Dito lamang yan sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV99.9.
1: Hand out, baby.
0: Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Panay Panay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
9: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay!
10: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
9: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
10: Ay, din mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundak karito.
9: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
11: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
10: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
9: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
11: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
12: GV 99.9. Your good vibes.
13: Parang Gardain! Parang Gardain!
14: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
13: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
14: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
13: Pero, bulol ka!
14: Ayaw ko na!
2: Hala? Joke pala yun?
15: Wow! Sabado na!
2: Wow! Gusto ko to!
15: Ay, siya! Ganado na naman ako.
16: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
6: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong nakiterang DJ. My name is DJ Joey Boy.
16: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
6: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
16: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
15: Sabado, Ganado.
16: Ay nakaw, ganado na naman ako.
6: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
16: Ganado ka dito.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.

0: Americano.
1: And that was Eraserhead. So kandang tindahan ni Aling Nena. Kaya naman kay Aling Nena dyan. GBGB shoutout sa'yo ha. Bukas na ganyan tindahan ni Aling Nena. O baka naman nagpapahinga dahil Sabado. Ayan na. Muli sa mga sari-sari store owners na nakatutok sa atin at naka-tune in. Magandang tanghali. Oo. May mga kakilala ako kapag ganitong mga oras, pansamantalang isinasara ano, ang kanilang mga tindahan para makapananghalian. Oo, eh, ganun yung iba eh, nagbubukas ng negosyo para do ano yung sariling time, pag gustong magbakasyon, magbabakasyon, pag gustong bumiyahe, gustong makakabiyahe, tapos ayun, hindi makabiyahe kasi walang tao sa tindahan. Relate. Ayan ha. Muli maraming salamat at magandang tanghali po ha sa mga sari-sari store owners na nakatutok sa atin ngayon. Muli abangan. Ha, may programa po ang GV99.9 para sa ating mga mahal na sari-sari store owners. Abangan po ninyo. Ha, baka malay ninyo, sumugod kami dyan sa inyong tindahan. Gusto nyo ba yun? Ha, gusto nyo bang makita ang kagandahang lalaki ni DJ Joey Boy? Ayan ha. Basta abang-abang lang kayo mga ka-vibes. At syempre, pakatulad ng aming paayaya, abay, gusto nyo i-shoutout ang inyong mga tindahan? Pwedeng-pwede yan. Mag-text lamang po sa ating number na 0926-079-8708. O dili naman kaya ay mag-message sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. O panoorin si DJ Joey Boy at pakinggan na rin sa ating online streaming. O pwede kayong mamili dyan. May video at may audio. Hanapin niyo lamang po ang GV99 or GV999.live. Meron din diyang live chat kung saan pwede po kayong mag-iwan na inyong mga pa-GV shoutout at mga pabate. And speaking of tindahan, mga ka-vibes ha, baka kayo ay magkakaroon ng mga anniversaries o kailangan ninyo ng mga giveaways o kailangan ninyo ng tarpaulin para sa inyong mga tindahan o kaya may mga events kayo na pupuntahan o gagawin o i-organize at kailangan ninyo ng mga customized at personalized items. Abay, meron pong ina-recommend si DJ Joey Boy sa inyo dahil talaga namang subok na dekalidad, mura, at talaga namang quality ang mga produkto, serbisyo, pati yung mga design at yung output nila ha. Yan po ay inyong makukuha dyan lamang sa Pajayas Infinity Ads and Print. Oo, gumagawa po sila ng mga t-shirt printing, panoflex, sa mga signage, billboards, yan, tarpaulin. Pwede rin kayo magpa-customize ng mga mugs, keychains, mga sombrero, payong. At lalo na ngayong nalalapit ang barangay at sangguniang kabataan election, mga ka-vibes ha, naku, dapat na lalo na doon sa mga kakandidato, as early as now, ay kailangan kayo ay nagpe-prepare na ano, lalo na kung talaga kayo'y sigurado, porsigido na magserbisyo sa inyong mga kabarangay, dapat po ay randa na. At nandyan po ang Pajayas Infinity Ads and Print para kayo ay tulungan sa inyong mga campaign material. Sila po ay matatagduan sila po mga ka-vibes ay matatagpuan sa May Ebora Road sa Barangay Kumintang Ibaba sa Batangas City. Oo, yan po ay malapit dyan sa Kapitolyo ng Batangas o dyan po sa Batangas Medical Center. Sila po ay kaharap mismo ng Philippine Red Cross Batangas Chapter. Ha, ayan. So talagang makikita nyo dyan yung gate na may malaking pangalan ng Pajayas Infinity Ads and Print at Pajayas Medical Laboratory. Kaya naman na sugod-sugod na po kayo dyan. Pwedeng-pwede nyo rin pong bisitahin para po inyong makita ang kanilang mga items. Ano, ang kanilang Facebook page ay Pajayas Infinity Ads and Print. Yan. Muli, maraming salamat sa Pajayas Infinity Ads and Print. At good afternoon. Good afternoon kay Sir Brian, kay Ma'am Lenny, kay Ma'am Teta, kay Sir Idel Perez, kay Pangulong Bibo Perez ng Barangay Dalig, Batangas City. At syempre pa, yan, Sir Kenneth. Yan, maraming salamat po at sa masisipag na mga staff ng Pajayas Infinity Ads and Print. Ayan. Oy, syempre pa mga ka-vibes, sa muli ang atin pong numero para sa inyong apa GB shoutout song request, 0926-079-8708. Ang ating official Facebook page ay GB99.9 FM. At dahil nga dyan, nag-message na po ha si Ma'am Len Luby. Sabi niya, good morning, good, ay magandang tanghali na ho, makikibati ho sa kanilang maganda yan, pretty accounting staff ng happy 25th birthday. Yes, happy, happy, happy, happy, happy, happy birthday sa kanilang accounting staff na si Miss Catherine Barbosa in advance. Yan, baka daw may pa-spaghetti. Baka naman makakarating din ang spaghetti, ha? Happy silver birthday daw. God bless always. At wish na daw nila ay mag-asawa ka na daw. Hoy! Bakit nyo minabadali? Hayaan nyo nga yung si Catherine ng gusto niya. Ha? Malay nyo ayaw mag-asawa at gusto pala ay ano, iba. Joke lang. Ay, happy happy birthday sa iyo, Ma'am Catherine, ha? Kung mag-aasawa ka man at wala kang makita, tumawag ka lang kay DJ Joey Boy. At ikay hahanapan namin din sa radyo. Gusto magayon? Ayan na. At syempre, binabati din daw niya ang mga taga 3-in-1 na Munga family sa Rosario. Yan, Len and Ate Mel. Yan, good morning. Ay, good afternoon. Lagi lang good morning. Good afternoon, good afternoon, ha? Yan, at kay Ma'am Len Luby, maraming salamat sa inyong pagtutok palagi sa GB99.9. At happy, happy birthday din, ha, sa mga kapibs natin na nagsa-celebrate na kanilang birthday ngayong August 1, 2026. Ayan, ha? At sa inaanak daw ni Papa P. Oo, yan. Happy, happy birthday sa inaanak ni Papa P. Kasama ang, syempre, dahil ikaw ay ninong, 7 bills. Matik! Ayan, ha? Happy, happy birthday and enjoy your birthday. Okay, okay. Siya mga ka-vibes, balik tugtugan muna tayo. At sa pagbabalik ni DJ Joey Boy, more of your favorite music. So keep locking in on your number one good vibe station. We are GB99.9. Your good vibe.
0: Your most influential good vibes radio station, GB99.9, your good vibes.
2: Yeah.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes.
7: Masaya dito!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa gb99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!
5: Ay, pisan-pisan.
6: Ah, pisan bakit?
5: Payag ka.
6: Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
5: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
6: Pero, di ko nahihinto.
7: Ayaw ko na.
1: Hala? Joke pala yun? Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
8: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock? Paano ka pero ikaw pa yung galit? Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng maglayas? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
9: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
10: Eh, di makijam with DJ Ya!
1: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
10: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
1: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
10: Sa programang, ang tanong.
1: Ala eh, paano?
10: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
1: Only at your number one good vibe station at GB 99.9. Your good vibe.
8: Paano nga yun?
11: Ikaw lang.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.
5: Yes, yes, yes. Sa pinagkabanding at kahuntahan at kabalitaan nyo para rin po ngayong Sabado ng hapon. Ang inyong nakita ng DJ, my name is DJ Joey Boy. At nakikinig ka pa rin sa programang Huntahan at Balitaan sa GV 99.9. Hanggang alas 3 po ng hapon tayo magkakasama-sama mga kabiles. Kaya naman maraming salamat sa patuloy na pagtutok at sa mga kasama pa rin si DJ Joey Boy. May isang oras pa po tayo sa ating programa. Kaya naman magandang hapon po. Yan, sa mga nagsisiesta, sa mga nagpapahinga sa mga oras na ito kasi ganyan naman tayo. Kapag katapos nating mananghalian at dahil napagod tayo kaninang umaga, ay panahon na para magkaroon ng kaunting siesta. Para makapagpahinga ng kaunti, makaidlip-idlip. Ayan, sa mga may panahong umidlip. We wanna take advantage of those time na pwede tayong magpahinga. Kasi hindi naman talaga natin masabi kung bukas ay baka tayo sobrang busy o baka may mga upcoming tayong events o may mga trabaho tayo na talagang nangangailangan ng sobrang lakas. Kung may time magpahinga, ay tayo po ay magpahinga. Tama? Tama! Kung sakali man mga ka-vibes, kasi ngayon nga, sa ating weather update kanina sa ating balitaan, meron pong low pressure area na binabantayan. Meron din actually bagyo mga ka-vibes sa Pacific Ocean, pero ito ay tinitingnan pa ng pag-asa kung papasok sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon ay wala pa pong sama ng panahon dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ang atin pong mga nararanasan na mga pagkulimlim o pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat pa sa hapon ay hapon at gabi ay dala po ng localized thunderstorm. Kaya mainit sa umaga, pagpatak ng hapon hanggang sa gabi ay may mga pagkulog at pagkidlat na. Ha? Kaya kung kayo ka-vibes ay may mga lakad ngayong araw na ito, sana kayo ay nakapagdala ng payong. Kung kayo nasa labas na o kung kayo ay aalis pa lamang, huwag kakalimutang magdala ng payong. Ay, dininingaho sa bahagi ng Lipa City, mataas na kahoy, San Jose area, ay makulimlim na. Ha, at kapag ganitong panahon, abay alam naman ho natin na usong-uso ang mga sakit, ang ubo at sipon at ang ating mga pagbaba o pagbagsak ng mga immune system, lalong-lalo na yung may mga hika na katulad ni DJ Joey Boy. At saka yung may mga allergic rhinitis, for sure ay talaga namang sipunin palagi. Dahil nga ho dyan mga ka-vibes, kung kayo ho ay nakakaramdam ng ganyang symptoms, iagapan na ho, mag-take ng vitamins, mag-take ng mga gamot. Kung may mga nararamdaman ng sakit ng ulo o lagnat o trangkaso, may mga over-the-counter medicines po. Huwag na po nating hintayin lumala pa. At kung tayo'y walang mga gamot, meron ho tayong mga barangay health centers na pwede ho nating lapitan. May mga gamot ho dyan. Pwede ho kayong lumapit o humingi kung talagang hindi makakabili para ho at least kahit pa paano ay meron tayong pang-depensa sa ating sarili. Pero mga ka-vibes, kung kayo ay naghahanap ng mga serbisyong medikal na ramdam ang pag-aalaga sa bawat individual, abay huwag ka na hong mag-alala dahil handa na hong magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center. Ang Prime Doctors Medical Center Incorporated mga ka-vibes ay matatagpuan dyan sa Barangay Antipolo del Sur sa Lipa City, Batangas. At ang Prime Doctors Medical Center Incorporated nga mga ka-vibes, ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumagamit ng artificial intelligence sa pagtukoy ng karamdaman. Oho, ganun ho yan, ka-powerful at ka-advance. Oo, talagang gumagamit na sila ngayon ng AI. Yes, para ho mas advanced, mas pulido at mas tama ang mga diagnosis natin. Kaya naman mga ka-vibes, kung nais mo ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, abay punta na ho sa Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care. Ayan, magandang umaga sa mga pasyente, sa mga doktor, sa mga direktor, sa mga nurses at sa mga nariyan ho sa Prime Doctors Medical Center Incorporated. Ayan, and speaking of mga serbisyong medikal at produktong medikal, ito para naman sa mga ka-vibes natin sa Batangas City.

0: Medyo sininok pa si DJ Joey Boy ha. Uy, sa mga ka-vibes natin, lalong-lalo dun sa mga nursing student. Ano, baka kayo ay papasok pa lamang ngayong school year. Ano, dahil syempre katatapos lamang ng mga graduation. Tapos kakasimula pa lamang ng school year ng iba. Eh, yung iba ay humahabol para makahanap ng kanilang mga kompletong set. Lalong-lalo na dun sa ating mga nursing students. Abay, kung kayo ho ay mamimili kasi may mga requirements si Ane, ano, na kailangan yung bilhin para kayo ay matuto para sa inyong pag-aaral na mga items para sa mga nursing students. Eh kung ito bibili natin ng paisa-isa at utik-utik, eh parang napapamahal tayo doon dahil halos na abot ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. Depende sa iyong bibilhan, ano, lalo na doon sa mga kilala at sa mga malalaking pharmacy or medical supplies. Pero dito ho sa Blessing Pharma and Medical Supplies Trading, meron ho silang ginawang nursing student kit para sa inyo. Oo, imbis na magbayad ka pa ng nasa 2,000 hanggang 2,500 pesos, sa halagang 1,499 pesos mga ka-vibes ha, ay pwedeng mo nang mabili ang lahat ng mga kailangan mo sa iyong pag-aaral sa nursing. Oo, nasa 36 items yon na mga bagay-bagay mga ka-vibes sa talaga namang kumpletong-kumpleto na at wala ka nang hahanapin pa. At ang kagandahan dito, bukod nga dyan sa mga kit na yan, kung hindi ka naman nursing student at gusto mo lang magkaroon ng discount sa iyong mga binibili, lalong-lalo na dun sa mga kung gumagamit tayo ng mga diapers, face mask, alcohols, mga ganyan. Meron din hong loyalty card ang Blessing Pharma mga ka-vibes ha. Ang kailangan nyo lang gawin ay bumili ng item sa kanila at sa kada 300 pesos na single receipt purchase ay pwede ho kayong makakuha ng isang stamp. At kapag nakompleto nga ninyo ang 10 stamp sa isang card, abay meron ho kayong makukuhang mga rewards. Yes, oo. Ay, maganda-ganda rin itong rewards ito. Pwedeng discount voucher, pwedeng free items, or discount mismo na up to 5%. Yan. Ay, ang impormasyon ho niyan at iba pang detalye ng kanilang promotion at sa makakuha ng discount sa kanilang loyalty offers, pwedeng-pwede niyo pong puntahan ng Blessing Pharma and Medical Supplies Trading. Sila po ay matatagpuan dyan sa may lawas sa Batangas City. Malapit-lapit lang ho yan dyan sa may gasoline station sa may lawas. Kantuhan mismo. Ano? Ayan. At ibaba lang yan ng kilalang school dyan sa Batangas City. O pwede niyo rin puntahan po ang kanilang official Facebook page na Blessing Pharma and Medical Supplies Trading. Yan. Uy, maraming salamat at magandang hapon kay Sir JM Pania. Yan. Nakatutok sa atin lagi. At good morning sa iyong mga staff. Ha, mga ka-vibes, muli, Blessing Pharma, yan, ang ating pong nakapartner sa nangyaring Zublian Festival 2026. At napakabait na supporter natin, si Sir JM, at sa kanyang mami, at sa kanyang mga kapatid. Ayan, good afternoon po sa inyo. At maraming salamat. O sa mga ka-vibes, uy, baka ka-vibes, gusto mo makapag-kulitan kay DJ Joey Boy? Oras po natin, 2:04 in the afternoon, ha? Baka gusto mo makapag-kulitan kay DJ Joey Boy, ka-vibes? Abay, pwede kang bumate on air. Yes, on air na on air. Abay, anong dapat mong gawin? Tumawag ka lang o magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. Pwede ka rin mag-text sa ating number na 0926-079-8708 o mag-message sa ating online streaming sa gv999.live. Oo, ay sa pagbabalik natin ha, ay ilan pa sa ating mga announcement at syempre kung may gusto makapaghuntahan kay DJ Joey Boy, ay ang ating sunod na makakahuntahan on air maya-maya lamang. I'll just pause for a few reminders. Mga ka-vibes, keep tuning in. Dito lamang sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.
1: From top 4

Friday night na meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan.

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: At yan ang mga ka-vibes ang ating diskartipid tip para sa kuryente. Bukod sa kuryente dahil nga sa mahal ng mga bilihin at bayarin, gusto rin natin naman nating mag-relax sa relax na pag may time na mga ka-vibes. Kaya bukod sa pagtitipid ng kuryente, baka gusto nyong mag-travel. At para makatipid naman sa inyong pag-travel, makipag-ugnayan na sa Travelworthy PH. Mga ka-vibes, sa mga gustong pumunta ng Boracay Island, meron pong Boracay Hotel promo ang Travelworthy PH. Yan ho ay dyan sa isang may Station 2 sa Boracay. Sa halagang 6,999 pesos lamang kada tao, ha? Pwedeng-pwede na kayong mag-stay dyan ng ilang gabi. Oo, parang ilang araw yata, are, ha? Sa detalya? Detalya? Sa detalya ng promo na yan, mga ka-vibes, pwedeng-pwede nyo pong puntahan ang kanilang Facebook page na Travelworthy PH. O pwedeng-pwede nyo rin pong puntahan ang kanilang opisina na matatagpuan sa third floor ng Walter Mart Caliganto, Batangas City. Pwedeng-pwede nyo rin po silang tawagan sa kanilang numero na 0917-824-7128. Bukod nga sa mga travel packages, nagbibigay din po ng iba't ibang serbisyo ang Travelworthy PH, katulad ng air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, at visa assistance. Yan. Kaya naman, kung nangangailangan kayo ng mga tulong sa kanyang serbisyo, puntahan nyo lamang po ang Travelworthy PH. Dahil sa Travelworthy PH, making your travels worth it. Kababs, nakatuto ka pa rin sa programang Huntahan at Balitaan ngayong Sabado Ganado. Kasama pa rin si DJ Joey Boy. Hanggang alas 3 po tayo ng hapon magkakasama-sama. Batiin muna natin ang ilan sa mga kababs natin na nagpadala ng mensahe sa ating numero na 0926-079-8708. Ang sabi ni 0278, yan, magandang tanghali DJ Joey Boy. Makikibati po sa aming pretty Ate Pining. Thank you po. Yan. Maraming salamat din sa pagpapadala ng mensahe kay DJ Joey Boy at sa atin ang mga official Facebook page na GV99.9 FM. Nagpadala muli ng mensahe si Ate Len Luby at nagpapabate pa rin ng happy birthday sa kanilang beautiful at pretty na accounting staff na si Catherine Barbosa. Happy 25th birthday at sa Namunga family ng Rosario, Batangas. Yan, magandang tanghali po sa inyo at maraming salamat sa pagtuto kay DJ Joey Boy. Ha, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating tugtugan. We will just pause for a few reminders at sa aming pagbabalik, ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong hapong ito. Ugaling na katutok dito lamang sa inyong paborito. Kami po ang GV99.9, Your Good Vibes.
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 0439847179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print. Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
0: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay!
3: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
0: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
3: Ay, di na mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundak ka rito.
0: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
4: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
0: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
4: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
2: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Banay Banay near Fernando Air Base Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call our text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
6: Paring dayo. Ano ka naman?
7: Payag ka. Ika'y may kapangyarihan mag-teleport.
6: Abay, yun naman pare. Parang kahit saan, ako'y makakapunta.
7: Pero, 50 years bago ka makarating.
6: Haa, ayaw ko na.
8: Ano? Joke pala yun?
9: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
10: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
11: Paano kung may ka pero ikaw pa yung galit?
12: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng mag-diet?
13: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
14: Eh, di makijam with DJ Ya!
15: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
14: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan!
15: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
14: Sa programang, ang tanong...
15: Ala eh, paano?
14: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
15: Only at your number one good vibe station at GB 97.9. Your good vibe.
16: Paano nga yun?

0: anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes. Live mula sa himpila ng GV99.9 FM Batangas. Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga mainit na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita, ihahatid ni DJ Joey Boy.
2: GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express.
3: Oras sa buong Pilipinas, 41 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon at narito na ang mga balita sa oras na ito.
2: GV News Express.
3: Legarda, Leviste at Cusi isinasa ilalim na sa preliminary investigation sa ghost electricity complaint.
2: GV News Express.
3: Isang babaeng pasahero na hulog sa dagat malapit sa Isla Verde, Batangas City, ligtas na nasa gip.
2: GV News Express.
3: 50 melon-headed whales namataan naman sa karagatang sakop ng Occidental Mindoro.
2: GV News Express.
3: At turismo ng lalawigan ng Batangas ibinida sa Western Philippines International Tourism Showcase 2026.
2: GV News Express.
3: Para sa detalye ng mga balitang yan, simulan natin ang balitaan sa mga kaso. Sa Office of the Ombudsman, sumailalim na sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong plunder at graft laban kay Senador Loren Legarda, Batangas Representative Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay ng umano'y Ghost Electricity Project. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, isang hakbang na lamang ito bago ang posibleng paghahain ng kaso sa Sandigang Bayan. Ayon sa mga investigador, inakusahan ang mga respondent na umano'y nagkaroon ng sabwatan upang makakuha ng eksklusibong karapatan sa mga solar energy project ng bansa, ngunit marami sa mga proyekto ang hindi naisakatuparan. Sinabi ng Ombudsman na nagresulta ang mga natigil na kontrata sa mahigit 10.44 billion pesos na obligasyon sa pamahalaan habang tinatayang mas malaki pa umano ang naging pinsala sa bansa. Mariing itinanggi naman ni Senador Loren Legarda ang mga paratang. Iginiit na ang mga akusasyon ay walang basihan at walang kinalaman sa paggamit ng pampublikong pondo. Aniya handa siyang ilabas ang katotohanan upang mapatunayan ang kanyang integridad.
2: GV News Express.
3: Samantala, sa lalawigan pa rin ng Batangas, umabot na sa preliminary investigation stage ang non-bailable malversation complaint laban kay CWS Party List Representative Edwin Garjola. Kaugnay ng umano'y irregularidad sa mahigit 879 million pesos na pondo para sa mga flood control project. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, isang hakbang na lamang ito bago ang posibleng paghahain din ng kaso sa Sandigang Bayan. Batay sa ulat ng Special Panel of Investigators, inirekomenda ang pagsasampa ng kaso laban sa nasabing kongresista, ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH, COA auditors at iba pang sangkot dahil umano sa sabuatan upang ilihis ang pondo ng pamahalaan para sa pansariling pakinabang. Ayon sa Ombudsman, mahigit 879 million pesos ang umano'y napunta sa S.Ang Construction and General Trading Incorporated na sinasabing may kaugnayan kay Garjola at kanyang pamilya. Inirekomenda rin ang pagpapalabas ng whole departure order, preventive suspension at iba pang kasong administratibo laban sa mambabatas at iba pang respondent.
2: TV News Express.
3: Samantala, sa Isla Verde sa Batangas City, ligtas na nasa gip ang isang babaeng pasahero matapos itong mahulog sa dagat habang sakay ng isang pampasaherong barko na bumabiyahe mula Katiklan patungong Batangas nitong madaling araw ng Hulyo at 30. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nangyari ang insidente. May humigit kumulang 4.5 nautical miles silangan hilagang silangan ng Isla Verde, Batangas City. Bago pa man dumating ang Coast Guard ay agad nang naiahon ng mga crew ang barko o ng barko ang pasahero mula sa dagat. Batay naman sa paunang pagsusuri ng medical personnel ng barko, nasa maayos na kondisyon na ang babae, may malay at nagtamo lamang ng mga gasgas. Pagdating naman ng barko sa Port of Batangas, agad namang umalalay ang Coast Guard at tiniyak na mabilis na madadala ang pasahero sa pinakamalapit na ospital para sa karagdagang pagsusuri at gamutan. Pinuri naman ang Philippine Coast Guard ang maagap na pagkilos ng mga tripulante ng barko at muling iginiit ang kanilang pangako sa kaligtasan ng mga biyahero sa karagatan.
2: TV News Express.
3: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita sa lalawigan ng Laguna, dalawang hinihinalang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang nasa kote sa isinagawang Joint Law Operation o Enforcement Operation sa Barangay San Isidro, Cabuyao, Laguna. Pinangunahan ng operasyon ng Regional Mobile Force Battalion 4A, katuwang ang 203rd Infantry Brigade, Bureau of Immigration, San Jose Municipal Police Station, Occidental Mindoro Police Provincial Office at ng PNP Special Weapons and Tactics o SWAT. Naaresto sa visa ng warrant of arrest ang suspect na si Binay Serrano na kinilala rin sa alias na Samay dahil sa kasong murder. Kasabay nito naaresto rin si Cristina Pasyon, isang American citizen na kinilala ng mga otoridad bilang hinihinalang miyembro ng CTG. Ayon sa ulat, si Pasyon umano ay dating nakasama ni Chantal Anicoche na nasa gip ng 76th Infantry Battalion matapos ang isang engkwentro sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong Enero ng taong ito. Patuloy namang iginiit ng 203rd Infantry Brigade ang kanilang suporta sa pagpapatupad ng batas at sa kampanya ng pamahalaan laban sa armadong grupo upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang nasasakupan.
2: TV News Express.
3: Punta naman tayo sa lalawigan ng Romblon, mga ka-vibes. Nagkaisang inaprubahan ng sangguniang panlalawigan ng Romblon ang resolusyon na tumututol sa lahat ng large-scale metallic mining sa Sibuyan Island. Hiniling din ng konseho kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa Kongreso na ideklara ang isla bilang isang large-scale mining free area. Kasama sa resolusyon ang panawagan kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna na repasuhin at bawiin ang mga umiiral na mining agreement, operasyon at aplikasyon para sa pagmimina sa Sibuyan Island. Inaprubahan ito ng lahat ng dumalong miyembro ng sangguniang panlalawigan at mga ex-officio members noong Hulyo at 31 o kahapon yan, mga ka-vibes. Ayon sa mga lokal na opisyal, layunin ng hakbang na mapangalagaan ang likas na yaman ng isla kasunod ng panawagan mula sa iba't ibang sektor laban sa malawakang pagmimina.
2: TV News Express.
3: Balik tayo dito sa atin sa Batangas City, mga ka-vibes, nasa 15,000 Jet Excel Tilapia Fingerlings po ang pinakamalan dito sa Batangas City. May humigit kumulang 15,000 Jet Excel Tilapia Fingerlings. Ito po yung breed ng tilapia. Ang pinakawalan ho dyan sa Sitio Pulo sa Barangay San Pedro, Batangas City bilang bahagi ng programang pagpapalakas ng aquaculture at seguridad sa pagkain. Pinangunahan ni Batangas City Mayor Marvy Marino kasama ang mga opisyal ng Office of the City Veterinarian Office at City Agriculturist Office at iba pang lokal na opisyal ang fish stocking activity. Ang mga fingerlings ay ipinagkaloob naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 4A sa ilalim ng programang Balik Sigla sa Lawa o Basil. Ayon sa mga opisyal, ang Get Excel Tilapia ay isang genetically improved na uri ng Nile Tilapia na mas mabilis lumaki, may mataas na survival rate at angkop sa iba't ibang kapaligiran, kaya inaasahang makatutulong sa kabuhayan ng mga mangingisda at sa pagpapalakas ng supply ng pagkain. Layunin din ng programa na mapalago ang produksyon ng isda, makapagbigay ng dagdag na kita sa mga mangingisda at mapanatili ang sapat na supply ng pagkain sa lungsod ng Batangas.
2: GV News Express.
3: Samantala, sa Mindoro naman, isang pambihirang tanawin ang nasaksihan sa karagatan ng San Jose Occidental, Mindoro matapos mamataan ang tinatayang 50 melon-headed whales. Ayon sa ulat, unang nakita ng mga miyembro ng Tayum Tamaraw SJ Free Divers ang mga hayop habang papunta sa isang dive site malapit sa Ambulong Island noong Hulyo 19. Noong una ay inakala nilang mga dolphin ang mga ito, ngunit kalaunan ay kinumpirma ng Philippine Marine Mammal Standing Network na ang mga ito ay melon-headed whales. Napagmasdan ang grupo na kalmadong nagpapahinga sa ibabaw ng dagat habang ang ilan naman ay paminsan-minsang lumulundag bago muling magtungo sa malalim na bahagi ng karagatan. Ayon sa mga eksperto, ang presensya ng mga melon-headed whales ay indikasyon ng isang malusog at masiglang marine ecosystem na mahalaga sa pangisdaan, turismo at kabuhayan ng mga komunidad sa baybayin. Samantala, muling pinaalalahanan ng DENR Senro San Jose ang publiko na panatilihin ang ligtas na distansya at iwasang gambalain o pakainin ang mga marine mammals upang mapangalagaan ang kanilang likas na tirahan.
2: GV News Express.
3: Sa pagpapatuloy po ng ating mga balita sa Tingloy, Batangas, mga ka-vibes, isinagawa sa bayan ng Tingloy, Batangas ang blessing ng ilang proyekto ng lokal na pamahalaan na pinondohan sa ilalim ng land bank loan mula 2023 hanggang sa kasalukuyan. Pinangunahan ni Mayor Larry Alvarez ang pagbisita at pagbabasbas ng mga proyekto na pinangunahan naman ni Father Sancho Kabatay. Ayon sa local government unit ng Tingloy, hindi sabay-sabay na sinimulan at tinapos ang mga proyekto dahil kinakailangan munang makumpleto ang bawat isa, maipasa ang mga kinakailangang dokumento at sumailalim sa pagsusuri at monitoring ng engineering department ng land bank bago aprobahan ang mga susunod na proyekto. Kabilang sa mga nabasbasan ang Banalo Uphill Road, Barangay San Isidro Road, Barangay Santo Tomas Covered Court, Santo Tomas Downhill Road, Barangay 14 Poblacion 2 Road, Makawayan Water System Project, NCDC Building at ang New Municipal Building. Bahagi rin ng pondo ang pagpapatayo ng Community Library, Munisipyo at Covered Court sa Barangay 14. Gayon din ang counterpart ng LGU sa ilang pambansang proyekto. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na patuloy ang pagpapatupad ng mga proyekto para sa kapakinabangan ng mga residente sa nasabing isla.
2: GV News Express.
3: Samantala, punta naman tayo dyan sa Olongapo City, mga ka-vibes, dahil ho opisyal lang binuksan ang Western Philippines International Tourism Showcase 2026 na ginaganap ngayon sa SMX Olongapo City, kung saan nakiisa ang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office upang ipagmalaki ang mayamang kultura, natatanging destinasyon at lokal na produkto ng lalawigan ng Batangas. Mula ho Hulyo at 30 hanggang ngayong araw, Agosto 1, tampok sa Expo ang iba't ibang tourism booths mula sa mga rehiyon ng Pilipinas bilang plataforma sa pagsusulong ng turismo at pagpapakita ng pinakamahusay na tourism offerings sa bawat lalawigan. Sa pamamagitan ho ng pakikilahok sa mga ganitong inisyatiba, patuloy na isinusulong ng lalawigan ng Batangas ang turismo sa kalakhan at sa buong bansa.
2: GV News Express.
3: At yan ang mga ka-vibes, ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong oras na ito. Ugaling nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaari pong balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang GV 99.9 FM. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express.
2: GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV 99.9. Your good vibes.
0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
4: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
5: Nasa Southern Luzon ka man.
6: O kahit Metro Manila.
7: Nasa bahay.
8: Nasa trabaho.
4: O kahit nasa kalsada.
9: Kasama nyo kami.
10: Dahil ang GV 99.9
4: ay nasa online na.
10: At syempre, mas pinasaya pa.
4: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
5: O pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
11: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
3: dito sa GV 99.9. Your good vibes. Masaya dito.

Apat na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon, mga ka-vibes. Nakatuto ka pa rin sa GV99.9, your good vibes. At dahil nga alas 3 na, it's bye-bye time na for DJ Joey Boy, mga ka-vibes. Muli, maraming salamat po ha sa mga nakasama at nakipagkulitan, nagtsaga kay DJ Joey Boy hanggang simula pa kanina ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ha, tayo po ay magsama-sama muli everyday, mga ka-vibes ha, simula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga kay DJ Frankie, ay nakakasama rin po si DJ Joey Boy para sa segment na GV Balita Express. Hahatid po namin ang mga balitang dapat ninyong malaman, kaya tayo po ay magkarinigan sa ating balitaan Lunes hanggang Biyernes. At pagpatanga po ng Sabado, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon, ay makakasama naman po ninyo si DJ Joey Boy sa ating Sabado Ganado program na Huntahan at Balitaan sa GV99.9. At muli, bago tayo magpaalam, ay batiin muna natin ulit ng isang napakagandang hapon at napakagandang araw si Sir JM ng Blessing Pharma and Medical Supplies Trading. Muli, mga ka-vibes, ha, sa mga nangangailangan ng medical equipments katulad ng mga nebulizer, pang BP, pang check ng sugar, kahit mga simpleng face mask, mga syringe at kung ano-ano pa, or mga medical consumables at laboratory supplies, abay kumpletong-kumpleto po ninyong mabibilihan sa Blessing Pharma and Medical Supplies Trading. Ang kagandahan dyan, mga ka-vibes, ay meron na sila ngayong loyalty card program kung saan kapag ikaw ay bumili nang halagang 300 pesos sa single receipt purchase, abay may pagkakataon kang magkaroon ng stamp. At kapag nakumpleto mo ang 10 stamp,

kung makakuha ng rewards. Yes, yes, yes. At ang rewards na yan, syempre alam naman natin kapag ganyan, ano, yan ay discount. Aba, ay pwede kang mamili. Pwedeng discount voucher, pwedeng libreng items, o 5% on your next purchase. Oo, ha? At ang kagandahan ng kanilang loyalty card, valid yan for 1 year simula ng inyong makuha. Ang buong detalye ng programang yan ay inyong makikita sa kanilang official Facebook page. Kaya bisitahin nyo na po at puntahan at i-follow at i-like ang Blessing Pharma and Medical Supplies Trading. Muli, maraming salamat po kay Sir J.M. Pania, yan. At sa kanyang mami, napakabait, ha. Muli, maraming salamat. Magandang araw. Mga ka-vibes, magpapala na po si DJ Joey Boy. Susunod na ang programang Ala eh Paano kasama ang napakagandang, you know, DJ Yam. Only here on your number one good vibe station. Kami po ang GV99.9, your good vibes. Makisayaw na sa kanta ni Troy Sivan Youth. Dito lamang sa GV99.9, your good vibes.

Wicked Vibes. What is up, mga ka-vibes? So welcome po sa ating programang Alae Paano with me, DJ Yama, makijam sa akin until 6 p.m. Today is... Augustuan na pala! Hala! Augustuan! Augustuan 2026. 3:40, mga ka-vibes, sa ating Philippine Standard Time. And you know what it is.

birthday, no? Kung wala, happy birthday to the self. To the self. Uy, happy birthday sa lahat ng mga ano, may birthday ng August. Sorry, na-distract ako. May dumang gwapo eh. Ay, kasama yung girlfriend. Ano ba yan? Ayan. Paparit. Sino yun? Kasama yung jowa. Anyway, sorry mga ka-vibe. So, ayun. Ano yung sinasabi ko? August na. August 1st. Sobrang bilis ng oras. Testing window, ano na? Bermans na.

vibes. So, syempre, dahil Saturday na naman, tayo po ay meron na namang mga paano moments sa buhay. Ito ha, totoo

parang nakakaaliw din eh. Nakakaaliw din kasi parang, alam mo dati, kapag may mga friends kami na nakakasamaan ng loob o nagkakatabuhan, nag-aaway, di naman may iwasan yun eh. Pero parang hindi naman uso sa atin yung nagpaparinig. Nausuan ba kayo ng ganun, DJ Joey? Nagpaparinig sa social media? Nung bata? Talaga? Na high school. Pero kasi parang noon kasi, uso na ba yung mag-social media dati? Pero magpaparinig ka siguro sa mga, sa Twitter, ganun, no? Oo, pero yung, ah, Multiply! Uy, grabe yung age, ha? Multiply! Parang wala na akong account sa Multiply. Hindi ko na naabutan yung DJ Joey, todo na. Nasa ano na ako, TikTok na ako. Ay, hindi, hindi, hindi. Ano pala, sorry. Twitter!

mga dakila, yung mga martir talaga yun, na kahit alam mo yun, istab ka na talaga nila sa paharap, eh magsistay ka pa rin sa kanila. So kanya-kanya kasi. Pero I think depende no sa kung ano ba klaseng red flag ang pinovide ang na-showcase ni friend. So iisa-isay natin yan mamaya mga ka-vibes. Kung ano mga gusto mag-share, na experience nyo na ba na ikaw ay talagang meron kayong matinding samaan ng loob, talagang red flag na red flag, ikaw ba ay nag-stay, pinatawad mo ba, or naging okay pa kayo, or nag-friendship over na ba? Ikwento mo yan sa ating hotline number 0926-079-8708 or sa ating Facebook page GB99.9, and of course mga kabayo, sa 24 hours of non-stop music po tayo sa ating online live streaming. I-search na lamang po ang GB999.live award. At mga kabayo, sa lagi po tayo nag-upload ng mga kanya-kanyang ano, 1, 2, 3 kanya-kanya na ng mga ano, samut-saring mga videos and content sa ating social media platforms. So hindi po kalimutan i-like, follow and share ang ating Facebook at TikTok. Alam niyo na yan, GB99.9. Naka-upload lang namin nung ano ba title nun? Who's Who ba yun? Who's Who? Oo, kung sino makukulong, sino daw ang mga ngabit, mga ganyan. Sari-sari na talaga yung DJ Robert mo ako tinatanong. Ako daw, ano daw ako, senador eh, kasi lagi daw akong wala. Dahil dyan, see you sa September! This is going to be our last program for this month. Hindi, charot lang. Mga ka-vibes, paano kapag naglalabasa na ang red flag ng iyong friend? Yan po ang ating pag-uusapan today sa ating programang Ala Eh Paano. But for now, more music muna po tayo. This is... Ito. Uy, Bruno Mars!

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale? Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock? Paano ka pero ikaw pa yung galit? Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwas ka ng diet? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
2: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
3: Eh, di makijam with DJ Ya!
1: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
3: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
1: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
3: Sa programa, ang tanong.
4: Ala eh, paano?
3: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
1: Only at your number one good vibe station at GV99.9. Your good vibe. Paano nga yun?
3: Tol! Uy, Tol! Magandang hapon sa'yo.
5: Tol, bae ka, bigyan kita ng 1 million.
3: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
5: Pero, 1 million suntok.
3: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
5: Ayaw ko na.
1: Hala? Joke pala yun?

sa ating lahat. Dahil nagbabagyuhan. Ulan ng ulan, tapos iinit, tapos ulan na naman, tapos madaling araw, akala mo bigla palang uulan. Ako, mga sinampay! Ayan. Kaya doble ingat talaga mga kabayos. Lagi talaga dapat pinalang payong. Anyway, mga ka-vibes, dere-derecho po tayo today. Pinag-uusapan natin paano kapag ang kaibigan mo ay

Yalis na yun para i-end ang friendship or pwede pa namang pag-usapan. Number one. Number one na red flag for me ay... Ay, ito talaga number one ko. Sensya na kayo. Yung biglang nawawala pag nagkakaroon ng jowa. Di ba?

jowa mo na hindi ko pa naman super close. So, syempre, bibigyan pa rin naman natin siya ng chance na maging ka-close, na makilala yung jowa mo sa mga social gathering ng mga birthday, piyestahan, gaya reunion, mga ganun. Pero kapag yung gusto ko tayo lang dalawa or tayo-tayo lang mag-best friend, I think, huwag mo nang isama yung mga plus one, yung mga jowa, unless asawa mo na at may anak kayo, ganyan. Pag asawa na, pwede na. Pero kung jowa pa lang, sandali lang naman muna, di ba? Sa inyo ka muna, wala ka ba ibang tropa? Charot. Yun, I think, para sa akin, red flag nga yun. Kapag yung bigla-bigla ka na lang, hindi ka nakilala dahil sa nagka-jowa, yun talagang hindi na talaga nagparamdam ever. Tapos, kapag magiging single ulit siya, kapag naghiwalay, oh, bigla makikipagkita ulit na ano ba yun, seasonal yung friendship.

ang dami mga friendship issues ngayon sa TikTok eh. Talagang pinupuyat nyo ako eh. Isa-isahin natin yan today. Okay, 3:46 mga ka-vibes ang ating oras. Babalik po tayo later after a few songs. For now, more music muna po tayo. This is Janine Tanyoso with her song Dina Muli. Kasama niyo po DJ Yam. Makijam sa akin on 6 PM only at your number one good night station, GV 9.9. Your good vibes.

99.9, your good vibes. 4:12, mga ka-vibes, ang oras natin. Kasama niyo pa rin, DJ Yama, makijam sa akin until 6 p.m. For the program, Alae Paano?

awaken ako. Maka, eh, syempre, ang vision ng mga yan ay malalabo na. Hindi naman yan kagaya ng mga sasakyan, mga wiper, diba? Ako, paunahin nyo na. At

0: Bali po kayo sa parusa sapagkat bawal na bawal po ang bumibili ng nakaw at bumibili ng digay, yung mga tanso. Yung mga tanso, kaya ninanakaw kaya yan? O mahal kaya yung tanso? O kaya dapat yung mga bumibili niyan, parusa, doblehin ninyo yung parusa. Kasi alam na mga yan na bawal. Pero dahil mahal nga ibenta, abay, 500 piso yata ang pinakamura eh, nabili. Oo. Ay, doblehin po nyo yung parusa dun sa bumibili ng nakaw. Ha? Kaya sa gobyerno, turo kayo ng turo ang mga taga-gobyerno, ikanya magnanakaw. Eh, kayo naglalagay. Anong tawag sa inyo? Doble pa kayo sa magnanakaw. Naglalagay kayo eh. Kung walang naglalagay, walang tatanggap. Oh, yung ibang taga-gobyerno, taga-tanggap lang naman yan. Pero pareho kayong hangal. Oh, yung naglalagay at yung tumatanggap, pareho kayong hangal. Kaya dapat kayo ay pare-parehong parusahan. No? Tulad ng nangyayari ngayon, kila Senator Jinggoy Estrada, oh, kila Senator Marcoleta, kila Senator Bato de la Rosa, yan po yung mga hangal na politiko na ibinoto ninyo. Ayan, eh, kaya baga kayo, boto kayo ng boto, di kayo nag-iisip, nabudots lang kayo eh, boto kayo agad. Ayan, kaya dapat malapit na ho eleksyon. O ngayon, magsisimula sa barangay eleksyon. O, ang dami na hong kapitan na dapat palitan, pero mas maraming kapitan ang dapat muling pagtiwalaan. Diba? Totoo po, may mga kapitan na kupitan. Pero wala pa hong 2% yan sa hanay ng mga mahuhusay na kapitan. Diba? Yung mga kupitan, dapat hindi na inihahalal yan. Yung pong mga kupitan na kumukonsinti ng mga informal settlers sa kanilang barangay, yun po hindi na dapat ibinuboto ng mga kabarangay. No? Sapagkat kung meron pong dapat mag-alaga ng kapakanan ng mga kabarangay, yun pong mga barangay captains at mga konsehales ninyo. Pero pag yung mismong barangay captain ninyo, nangunguna pang pumapayag na tumitira ang iba sa lupa ng may lupa at siya pa ang nagsasabing, sige, puprotektahan ko kayo. Sige, huwag kayong aalis kasi wala naman kayo matiran eh. Kawawa naman kayo. Yun po ay mga dapat hinuhuli ng DILG. Yung DILG naman, dapat huwag kayong inutil. Umalis kayo sa opisina ninyo, maglibot kayo sa mga barangay, mag-conduct kayo ng census, o mag-utos kayo ng... Total, may mga... Tulad ngayon, may mga spes-spes naman ngayon, di ba? Ano nga yung spes, Ms. Jessa?
1: Ano po, Special Program of Employment for Students.
0: Special Program for Employment for Students. Ang dami ho niyan na binabayaran ng gobyerno. Pwede ho ninyong gamitin yung mga spes na yan, sana kung ginamit nyo, para magbahay-bahay sa barangay at tingnan, kayo baga po ay lihitim mong taga rito, kaiba po ay umuupa dito, mga ganon, di ba? Pwede hong, kung wala kayong form, sa pagbabahay-bahay, pumunta kayo sa housing division sa lalawigan ng Batangas. Meron po kaming form para ipagamit nyo sa mga volunteers nyo sa barangay. Magbahay-bahay kayo. Alamin ninyo, sino ba dyan ang squatter? Sino dyan ang nangungupahan? Sino dyan ang talagang may-ari ng lupa? Dapat po yan, kada 2 taon, ina-update ninyo. In fact, dapat taon-taon, ina-update po ninyo. Dahil bukod po sa lamok, ang pinaka mabilis dumami ay ang mga squatter, mga informal settlers. Tapos ipagtatanggol pa ng Commission on Human Rights. Kayo minsan nakakaiyamot. Ha? Magaling ka, DJ Ronnie, may bahay kang iyo. Hindi ho ganun. Wala naman ng problema sa manirahan, pero kung kailangan na ng may-ari ng lupa, wag na kayong matigas ang ulo. Wag na kayong kung ano-ano pa mga kinakatwiran ninyo. Tapos kinakalantarin nyo pa yung PCUP, yung CHR. Diba? Ginagamit nyo pa sila para konsintihin kayo sa inyong kahangalan. Abay, wag hong gayon. Hindi naman po ganun ang spirito ng batas eh. O, napunta tayo sa Imbornal, papunta sa Informal. Eh kasi ho, yun po yung mga nagiging bunga pag tamad ang mga barangay officials. Yung mga Imbornal na walang takip, maraming nahuhulog. Kasi ho, hindi binabantayan ng tanod. Kaya nga may tanod eh. Kaya nga po yung tanod nakalagay sa strategic areas ng barangay para bantayan po ito mga ganitong insidente. Kaya ang oras na ngayon, Ms. Jessa?
1: 7:18 ng umaga.
0: Oo, ito po ang GB99.
1: May shout-out po.
0: Ay, shout-out.
1: Si Ma'am Evelyn sa Malabeno. Good morning po.
0: Oy, si Ms. Evelyn Bueno, ang ating itong bisita sa Sabado sa ating Ako ay Ikaw Rin segment ng Huntahan, ha? At si Lolo Jose, wala po ngayon si Lolo Jose, baka nagsisimba pa, no? Miss Chato. Pero pipilitin po natin na sa susunod na linggo, babalik

0: si Lolo Jose portion ng puntahan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana'y hindi namin pinaiinit ang kape ninyo lalo ngayong umaga.
1: Sir Paolo din, Campana din po. Morning po.
0: Good morning po si Sir Paolo.
1: Campana.
0: Campana as in bell.
1: Yeah.
0: Oo. Oo. At syempre, belated happy birthday kay kanina.
1: Kay Nympha de Ocampo and kay Ate Feli.
0: Ah, oo. Kay Nympha de Ocampo at kay Ate Feli. Ayan. Feli matibag. Oo, na hindi natitibag sa kanyang pagtulong sa Housing Division at sa Persons with Disability Affairs Office. Good morning din sa Reyes family. Oy! Mr. Dennis Reyes, nasa akin na yung order ko. Dinala kagabi. Ni Davide, the Great. Ayan, ha? So, good morning po sa inyong lahat. Shout out lang kayo sa ating Facebook, GB99.9 FM. At ang ating text line ay
1: 0926-079-8708.
0: Ito po ang GB99.9, your good vibe.

0: natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: Okay, tuloy-tuloy po tayo mga ka-vibes. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
5: Jessa.
4: Alright, 7:30 in the morning. Nako, bilis ng oras. Ano ho? At sana'y nag-i-enjoy kayo sa kwentuhan. Nako eh, alam nyo ka po na ang Amerika ay may advisory na sa kanilang mga kababayan na nasa Middle East. Maging mapagmadyag daw po ang mga Amerikano. Siyempre, sama na natin mga Pilipino dahil napakarami ho nating mga kababayan sa Middle East na nagugulumihanan dahil po sa kahangalan ng Amerika, lalo na si President Donald Trump, dahil po sa kanilang pananakop dyan sa Middle East, no? Gusto nilang pakialaman ng negosyo ng Middle East, kaya po ang ating mga kababayan ay windang ngayon kung papaano ang buhay, no? Nagkaroon po ng advisory itong American government na maging listo ang mga Amerikano sa Middle East sapagkat sa pabago-bago ng flight schedule, sa pagsasara ng airport, paminsan-minsan, at kung kayo daw po ay nasa Lebanon, nasa Israel, oh, may mga kababayan tayo sa Israel, no? Pero alam mo, Papa P, yung una kong naging close, yan, ganun, sa states nung nasa Amerika ako, taga Tel Aviv sa Israel, si Sima Ben Simon, pangalan. Mabait yung Israeling yon, matapang, pero malambing. Yan, yan ang mga Israeli. Yan po sila, yung mga kababayan, mga kaibigan nating Israeli. Sila ho, ayan o, sila very, very conscious ng kanilang self-defense. At naku, huwag kang loloko-loko, sir. Delikado ka doon. So, meron po advisor na nga ang Amerika sa kanilang mga mamamayan, no, na maging listo at dapat maging aware sa bomb shelters. Yung bomb shelters, yung daw yung pinagtataguan ng mga mamamayan sa tuwing may sumisirena. 'Di ba? Kung mapapansin niyo, may narinig kayong sirena sa TV pagka nagko-cover sila ng nangyayari sa ibang bansa. Eh yun ho, pag tumunog yung sirena, kailangan mo na magtago sa shelter. Oo, sa ilalim daw po ng lupa yun. Hindi ko pa, siguro magandang pagka natuloy tayo sa Israel, Miss Jessa, ay ano, bumisita tayo doon sa mga bomb shelters. Pagka yung kasi pag nakakabombahan po sa Israel, nakakabombahan sa Middle East, eh humahanap ang mga tao talaga, parang regular na sa kanila yun eh. Doon sa kanilang mga bahay, may tinatawag sila na bomb shelters, yung pinakataguan nila. Ano? Nakakatakot din, pero that's life eh. Parang nasasanay ka na din sa gera, no? Sayang, ang dami mong ampera, di ba? Medyo uncertain ka naman sa iyong mga kilos. Oh. Ang dami ho natin mga overseas Filipino, pinakamarami pong overseas Filipino workers, ang Pilipinas doon sa Middle East. Kaya ingat-ingat po. Kumusta ang ating mga through FB Live ay naririnig po tayo sa ibang bansa, no? At parang sa China lang naman may restrictions. Alam mo sa China, Papa P, meron silang sariling ano doon eh, Facebook, may sarili silang para makapasok ka doon sa kanilang yun. Nasa, de, bumisita kasi kami sa Beijing at saka sa Shanghai dati. May mga Facebook, wala na silang Facebook, meron silang kanila na may tawag sila. Babayad ka muna ng sa pera natin eh, mga nasa 2,000 for a 1 month use nung kanilang yon, pinaka local Facebook nila o local social media. Para makapasok ka doon, pupunta ka muna doon bago ka papasok sa social media, bago ka maka-access ng YouTube at Facebook mo at Messenger. Hanggat hindi ka nagbabayad doon, hindi ka nagla-log in sa kanilang sariling social media, hindi ka makakapasok. Oo. Kaya ganun po ka-restrictive ang communist government ng China sa lalo na sa mga turista, no? At pati mga Chinese, hindi pa sa basta nakaka-Facebook. Oh, at ito'y effective ho sa pag-control ng kanilang mga mamamayan. Medyo malungkot din, pero long term wise, eh at least hawak mo ang mga mamamayan mo sa leeg. Kung yan ang gusto mo, kung yan ang gusto mong style ng gobyerno. Ayan, di ba? Oo, so mukhang magtatagal pa ho itong gerang ito sa ibang sa Middle East. Hindi alintana ni Donald Trump, palibasa hindi na siya wala na siyang political capital na aalagaan eh. So magninegosyo na, magpapayaman na lang ito si Donald Trump hanggang mas matapos siya sa 2028. Oo, kaya nako. Tayo po mga maliliit ay kawawa pagka ganitong ang pangulo ng Estados Unidos at iba pang mayayamang bansa ay walang iniintindi kung ang di ang kanilang mga personal na interest. Ha? Ganon din naman po yung China eh. Wala ka naman sulingan dito sa mga mayayamang ito. Ha? Sabi ni Bandi, sa China na lang tayo kasi mas malapit tayo. Ganyan. Ay, ayoko naman sa China, di puro champoy. At saka ayoko nga, matapos ako tawaging unggoy, sasali ako sa incheck, kayo na lang. Diba? Oo. So, yun po ang sitwasyon. Asahan pa natin ang pagtaas ho ng presyo ng gasolina uli. At ingat-ingat po. Bagamat nakaka-adjust na yung iba, kaya dumadami po ang e-bike. Ito na naman, dumadami ang e-bike, dumadami ang motor. Kasi yun po yung pinakamatipid. Ang tanong, handa ba yung mga karsada natin? Handa na bang palapasin ng mga kapitan yung mga illegal parking na marami sa ating Lunsod at marami sa ating mga bayan sa hindi lang sa Batangas, hindi lang sa Southern Luzon, lalo na sa Metro Manila na pinapayagan pa ng mga kapitan yung mga tindahan sa bangketa. Ang bangketa po, hindi tinitindahan. Ang bangketa po, nilalakaran ng tao, hindi tinitindahan. Ho, hindi ho ginagawang talyer, hindi ginagawang parisan. Ay, bayo, masarap yung paris. Paano na yun? Wala na tayong paris. Hindi, alam nyo ano eh. Ilagay nyo yan sa isang lugar, mga kapitan, makinig kayo, ha? Oh, kayo pa na may antawag sa inyo yung kagalang-galang. Pero ulitin ko po, 1% lang yung mga kupitan. 90% pa rin ang mga mahuhusay at magagaling na kapitan. Oh, doon sa mga kapitan, subukan po ninyong ilagay sa isang lugar ang lahat ng kainan. Sa isang lugar ang lahat ng gawaan ng kung ano. Hindi po yung kahit saan maisip ni Pilato, lagay ng negosyo, aba ay. Nagmumukha tayong ano niyan eh. 'Di ba? Oh, pero alam niyo, on the other side of it, nung nasa Adelaide po kami, nasa Australia kami. Namimiss ko ba yung Miss Jessa yung ano, Papa P, yung pag gustong bumili ng candy, 2 piraso, 3 piraso, may mabibilang ka ng candy. Gusto mong nauuhaw ka at ikay gusto mong uminom, ano? Abay, merong kuhan, merong sa banda-banda riyan, merong sa malamig. Eh doon sa Adelaide, sa Australia, doon sa Amerika, walang ganun. Ah, yun ang namimiss na. Pag gusto mong mag-ihaw-ihaw, Papa, punta ka lang doon, meron ng tusok-tusok, di ba? Nauso yung tusok-tusok eh, di ba? Wala ho sa Amerika noon, wala ho sa Australia, wala ho sa ibang bansa nung ganun. Dito lang, only in the Philippines, burara ang mga bagay-bagay. Pero, namimiss natin, nasanay tayo eh. Kaya yun po yung mga nauwi dito, hindi kumakain sa mga kusaan-saan. Nagtutusok-tusok, kumakain ng street foods. Diba? Punta po kayo sa Bangkok, Thailand. Sa Bangkok, Thailand, at saka dyan sa China, meron po silang ilang lugar na inilalaan nila para sa mga ganong pagkain. Kaya hindi po, ang ginagawa ng mga, doon sila nagpupunta pag trip nila yung mga street foods. Diba? Meron na rin naman pong ganun dito. Halimbawa, sa Crisologo, sa Ilocos Sur, doon sa Kalye Crisologo, sinasabi. Doon po, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, walang sasakyang dumadaan. Puro mga tao at kalesa ang dumadaan doon. Ha? Walang truck, walang sasakyan. Papark ka lang doon sa mga gilid-gilid. Pero sa gitna, hindi ka pwede dumaan. Diyan o yan sa Ilocos Sur, no? Ngayon, dito naman sa atin, sa Antipolo, yung tayo na sa Antipolo, ayan. Meron naman ho diyang, pag ganitong linggo, ganon din po, sarado. May mga karsadang sarado at tao lang ang pinadadaan. Ah, di maglalakad ka ng malayo sa parking. Maglalakad ka ng malayo. Oo. Ay, pero nasa ayos po ang mga bagay-bagay, di ba? Ba't dito sa Lipa, ayaw gawin nung araw dito sa Kailangan naman, pwede naman. Ngayon, sa Batangas City, meron na rin silang No Car Sunday. I think from alas 5 ng umaga yata hanggang alas 12 ng tanghali. Yun yung no car Sunday. Only bikes are allowed or e-bikes are allowed. Diba? Eh, kaya lang Linggo. Eh, sabagay. Siguro pilot-pilot lang yun. Diba? So, mas maganda ko yung ganon, sirs. Mga kagalang-galang po namin, kapitan. Yung pong, wag ho kayong papayag na ang bangketa nyo sa barangay kasi sampal po yan sa inyong panunungkulan bilang mga kapitan. Kung ang mga kapitan po ay hindi masawata, ang mga nagtitinda sa bangketa, ang mga nagpaparada sa bangketa, hindi nyo kayang solusyonan yan, eh wala po kayong karapatan na magkapitan. Wag na lang ho kayo tumakbo uli. Diba? Kailangan po ay panindigan ninyo ang responsibilidad na ang karsada ay para sa sasakyan, ang bangketa ay para lakaran ng mamamayan. Diba? Oras na natin, Miss Jessa?
1: 7:40 ng umaga.
4: 7:40 ng umaga at ang ating natitirang for this hour ay yung mga discounts ng persons with disabilities. Ayan, ito po at saka senior citizen. Alam po ninyo marami ng restaurants ang dumadaing, pati mga establishments, sapagkat halos lahat na daw po may 20% discount. Ah, mga athletes, di ba? Eh, samantalang ito kasi privilehyo po ito eh. Kaya nga po yung isang judge sa San Jose, Batangas, nagalit doon sa pidaw ng San Jose. Ayaw daw siyang bigyan ng ID. Sabi doon sa pidaw, alam po yung isang judge sa San Jose, sabi niya, gusto mo ba ikanyang maging gunggong ako? Maging buang ako para bigyan mo ko ng ID? Di ba? E, ba't ka nahingi? Di ba? Judge po yun, not judge. Malaki ang kita. Di ba? Pero naghahanap pa rin ng 20% discount. Ano po? Buti na lang yung pidaw sa San Jose nung araw, may bayag, matapang. Oo. Pinanindigan niya kung ano yung tama. Hindi ho niya binigyan ng ID yung judge. Ay, judge ka eh. Dapat alam mo kung ano yung tama. Kau naman, no? Kaya yun po kung minsan ay... Marami na pong nagagalit ng mga restaurants na medyo na naapektuhan na rin po yung kanilang negosyo kasi ang dami nang humihingi ng 20% discount. Diba? Ang daming mga hindi naman dapat sa kanilang pananaw na magkaroon ng diskwento ay nahingi pa rin ng discount. Oh. Kaya siguro ay dapat napapanahon na pag-aralan ng gobyerno yung mga ganitong pagbibigay ng discounts. May dunusa, kung babalikan natin yung zona ni Marcos, Papa P, may 20% ng dating discount sa persons with disabilities at senior citizen. Ngayon sabi ni Marcos, dun daw sa programang Uplift. Yan, Uplift. Oy, speaking of Uplift, ha? Yung Uplift, yun po yung bagong programa na parang another ayuda. Another type of ayuda. Ah, 2,000 piso kada buwan ang mabibigay sa 7 milyong Pilipino. Magkano yung kwentahin mo nga, Papa P? 2,000 times 7 million equals almost 14 billion, tama ba? O 140. Anyway, 2,000 times 7 million, yun po, 7 milyong Pilipino ang makikinabang dito sa Uplift na ito. Ito pong 20% discount, that this is also another form of ayuda. Diba? Pero ito po ay para... May paramdam ng gobyerno na sila ay may pagkalinga sa persons with disabilities, sa senior citizens, sa iba pang mga sektor na napapagkalooban ng ganitong pribilehiyo. So ito po'y pribilehiyo, hindi po ito karapatan. Para po itong mga prangkisa ng mga tricycle at jeep at bus. Hindi po ninyo pag-aari ang prangkisa, yan po'y pribilehiyong ipinapahiram at ipinagkakaloob sa inyo ng pamahalaan. Yung po mga 20% discount. Ano bang pinakakaguluhan dyan, Miss Jessa? May VAT o walang VAT? Yung ganon?
1: Ano po? VAT exemption tsaka 20% discount.
4: Ang pagkuha po ng VAT sa bago po humingi ng bago po nyo bigyan ng 20% discount ang persons with disabilities, kukunin nyo muna yung VAT pagkatapos saka nyo ko i-apply yung 20% discount. Pareho po yan sa senior citizen at sa persons with disabilities. So, wag po niyong pagkaguluhan yan. Sa totoo lang, di makinikwen. Kaya po, may mga ibang restaurants po na meron silang sariling version ng 20%. No? Pero kung susundin po natin ang batas, kung ang presyo po ay 100, halimbawa, kukunin mo muna yung VAT or kukunin mo muna yung VAT bago mo bigyan ng 20%. Sa kalagayan po ng persons with disabilities VAT exempt. So hindi niyo muna kukunan ng VAT ang hindi niya po kukunan ng VAT value added tax payment ang persons with disabilities. Diretso na po kayo sa 20% discount. Yun po yun. O wag na natin pagkakuluhan, napakasimple naman eh. Wag na nating pahirapin ang madali. At kaya po dito sa Batangas, pinagsisikapan po ng ating pamunuan sa governor at sa 34 na mayors na walang fake ID sa Batangas province. Isa po yun sa pinagmamalaki dito sa Batangas. Walang fake IDs, na walang fake persons with disability IDs dito sa lalawigan ng Batangas. 99%. Di ba? Oh, so kasi po totoo, sa totoo naman, meron din po itong tama. May tama din ito sa mga establishments. Mahirap din po yung dapat kita na nila, eh binibigay pa nila sa social services, no? So dapat maglabas ng standards uli. Maglabas ang Bureau of Internal Revenue ng simpleng kwenta nitong pagkuha ng 20% discount ng persons with disabilities at senior citizens. Wag niyo na kaming pagkwentahin. Gawin niyo simple ang presentasyon para madali naming maipaliwanag sa aming mga constituents. Di ba? Oh, ituloy mo, Miss Jessa.
1: Yung pag-compute po?
4: Hmm. Okay. Bawa, 100. Paano bang example so, dyan?
1: Example nga po. Example, si Mark, isang person with disabilities, nag-buy siya ng food sa isang fast food.
4: Wow, nag-buy. Bumili ng pagkain. Oh.
1: Sa isang fast food. So, example, ang bill niya is 1K. So,
4: 1,000 pesos.
1: 1,000 po, yes. Oh, okay. And then, ang pinakaunang step po talaga dun is, alisin muna natin yung 12% VAT. So, ang ano po dun is, yung buong price po ng food niya is may 100% po yon. So, i-divide niyo po siya by 100. Kasi yun po lagi ang ginagamit natin para, kumbaga,
4: pero sabi ko nga, hindi na dapat tinatanggalan ng VAT ang persons with disabilities. So, diretso ko na sa 20%.
1: Okay po. So, 20% po is, ano po doon, eh, yung 20% po, i-divide nyo po muna yun by 100 para maging 0.2 siya. Kasi po, kung wala pong percent yung calculator nyo, i-divide nyo siya doon para maging 0.2. Mm. Then, yung 0.2 na yun, itatimes nyo po doon sa pinaka-price.
4: Mm. Yun ang discount.
1: Oh, we do na po ang pinaka-discount. Okay. Then, paglabas na po doon yung, ano, example po, yung 892 pesos. Tapos, times 0.2. Kasi nga po yung 0.2 yun yung 20%. Then, ang ano, nalabas na po doon is 178. Tapos, yung ano, pinaka-price po na 892, ima-minus nyo po yung 178.
4: Yun ang discount.
1: Then, yun na po ang discount. Like, pero kung, 740 na po.
4: Pero kung walang VAT, diretso na sa 20% discount, yun dapat ang diskwento ng senior citizens at persons with disabilities. Okay? At babalik po kami dito sa ating huntahan. Sana may natututunan kayo, di ba? Oo. So, para sa mga iba pang tanong, ay pwede po nyo iparating yan sa aming FB page, GV99.9 FM. At ang ating text line ay
1: 0926-079-8708.
4: Orasan natin
1: 7:48 ng umaga.
4: Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
1: Jessa.
4: At kayo po ay nasa GV99.9, your good vibe.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Nako, ang bilis ho ng panahon. Nako, ay alas 8 na. Alas 8 na ng umaga po. At baka nawiwili kayo sa mga tugtuging magaganda. At sa ating mga kwentuhan ay anong oras ba ng inyong worship service? Oh. Buti, swerte yung mga Roman Catholic friends natin dahil oras-oras may misa sa kanila. Eh, no? Sa Victory Church po, halimbawa, may first service namin is 9 o'clock. Tapos 11:30, tapos kung hindi ako nagkakamali, alas 3 or alas 2, tapos alas 5. Yan. So, tatlong beses, isang linggo. Ay, isang araw sa tuwing Sunday. Oh. Sana naman ay kwan. Maganda po yung ginagawa ng Victory na meron silang mga sariling mga traffic marshals na nag-iintindi ng traffic kasi ang dami ng ano, ang dami ng sumisimba ho sa Victory. At ginagawa naman nila ng paraan para yung mga outside of Victory community ay hindi naman masyadong naabala. Pero pagka nagsabay-sabay pa rin, abala pa rin eh, no? Oo. Anyway, bilang pagtatapos po ng obserbasyon ng National Disability Rights Month, ang Provincial Health Office sa pakikipagtulungan sa Provincial Persons with Disability Affairs Office ay magsasagawa po ng isang medical, dental at laboratory mission. Ito po ay libre at eksklusibo para sa mga persons with disabilities ng lalawigan ng Batangas. Pangunahing inaasahan pong kasali sa nasabing medical mission ang mga persons with disabilities ng Batangas City, San Pascual at Ibaan, Batangas. Paglilingkuran po ng Provincial Health Office sa pangungunan ni Dr. Gerald Alday, kasama si Ms. Clarissa at ang kanilang team. Magsisimula po ang medical mission sa August 4, alas 7:30 ng umaga. Inaasahan pong nandun na ang ating mga persons with disabilities na gustong mag-avail ng medical and dental. Meron din pong ECG, meron ding RBS o yung blood sugar count na dapat lang po ay 2-3 oras na nag-fasting ang kasali. Ano po? At ito po ay gagawin po ito sa Martes. Alas 7:30 po ng umaga hanggang alas 12 laang ng tanghali. Kaya pinapayuhan po ang mga gustong mag-avail ng ganitong libreng serbisyo na nandoon na po sa Dream Zone sa Kapitolyo ng Batangas ng alas 7:30 ng umaga. Nagpapasalamat po kami sa Batangas City Persons with Disability Affairs Office kay Ma'am Wilma, kay Julie, kay Wilson at sa lahat po ng mga barangay leaders na aktibong humanap ng mga kapatid nating may kapansanan na mag-a-avail ng ganito pong serbisyo. Salamat din kay Governor Vilma Santos Recto, kay Dr. Gerald Alday, kay Ma'am Clarissa, kay at sa lahat ng pong mga kasama niyo, kay Sir Noel, yung isang nakikipag-coordinate din sa atin.